0: Mwenyekiti wa kurenze kwa Radio Mosambiki emisor provinsiali ya Gaza akoyozela ka mishulo wa nyamuntla iyozela intsako ngopfu swinene hi le ka mvulu 7 ka setembro ka 2026 ikoyozela intsako ngopfu swinene na ku navela mixuvunene na vuyingiseti byinene ka mitirho ya Radio Mosambiki emisor provinsiali ya Gaza leyi sungunaka nkarhi lowu hi ta famba na yona ku ya fika nkarhi lowu kunene vahaxikulori va ririmi la xiputukezi va ta amukela laka mintirho emavokweni nkarhi wa sinkoraji ta ku nyika mahungu hi ntirhisano na Antena National siku na 45 minuto ji tata ni matimu ya siku hi ta ku fikisela nongonoko journal da manhã kusukela 7 horas kusukela 6 horas ku ya fika 8 horas 8:10 tava mahungu ya xitichi inzako heta akomale titelana ka ni vuhashi mailano ni risiku ra namuntla vulavula hi 7 ka September ali siku leli kunene kulungela ka kombelechiwa ka siku la Victoria siku la kuhlula siku la xipfumelelwani xa le Luzak kasi ivile siku leli ku veke ni ku sayiniwa xipfumelelwani xa kuva atiku la Mosambiki li kuma nkhululeko lwa ku pangalata ka nkarhi lowu bela rimina Nyantumbu Gilles Bila a kumeka ka uvonelele la michini a tikweni la hina la Mosambiki hinkwale kumeka hi le ka 5 horas.
1: Rádio Moçambique, Gaza.

0: tindambi tienga tili kutwalana kati nsuna
1: dzaya mathivi lawa matingeleta kumati
0: tivikele uva uchikumetela malaria mafambela kule na wena.
2: Ele ka singora jithlateka la 17 minutes shimungisete wa ku rantsaka kare ku fikisela a mitiri ya vhashi ya Radio Mosambiki emisor provinciale ya gas elongoloka ni vunanga ka singarlo etava he ku fikisela a swivutiso ka se a hela ku vula switiviso swa ku hambana hambana.
3: Biku wa xitsundzuxo mayelano ni dyandza lamalanga 2026-2027 hikwalaho ka ku va ku nga tshuka ku vonaka El Nino exifundzankulu Gaza. Ka leti yelanaka ni ku lumukela ka dyandza, ku nyimeliwa leswaku xifundzankulu Gaza ku vonaka ku kala ka timpfula hi nkarhi wa malanga ya 2026-2027 mhaka leyi ngo tshukaka yi vanga dyandza ni ku womisa. Ku womisa ka ku yantswa ka swifundza swa xikwalakwala na masingiri, ku omisa ka ku tlula mpimo swifundza swa xigubu, masanjena na mapayi. Hambi swilitano, xinyimo lexi xi nga tlhela xi khumba swifundza leswi swi kalaka swi nga hlayiwanga swa ku fana ni Ximbutsu, Gijani, Mabalani, Xokwe ni Kamandlakazi. Hikolaho ku laveka leswaku ku landziwa tindlela ta uvhikeli la ku omisa. Ka leti tiyelanaka ni mati ni ku hlayisa mahanyela, a hi hlayiseni mati ka swigwa leswi baseke swi tlhela swi mbonyiwa hi tindlela tinene a ku va ma nga tlhangani ni switsongwatsongwani. A hi tirhiseni mati hi tindlela tinene a ku va ma nga luzeki. Ka leti yelanaka ni vurimi, a hi tirhiseni timbewu leti ti sikiselaka ka dyandza ku fana ni mitsumbula, swiketsa, mihwambu, mapila na hambi ku va hi londzovota minkova a ku va hi kuma ndzongo. Ka ta ufuyi, a hi yiseni tihomu ka tindhawu leti ku nga ni mati ni gwanyi a ku va ku ponisiwa vutomi la swifuyo leswi. Lowu i mbiku wa muti wu lumukelaka timhangu hi ntirhisano ni muti wa matirhela ya xihatla exifundzankulu Gaza.
4: Votação é o Nangalaka e a Cancari, o Antimantima.
5: Banasterisco, 744 Cardinal, Cafon Lawena, Langalana, Vangetengom, Ekulanza, o quer votar, o Tsaracódigo, Lelfimo, o Navelaca, se o Tsalamale, e o Gamo o confirmará.
4: Logo, Pazamili de Ketalaya, Vangete, outra delegação. Se o Langa, delegação Lintra, Lana Lissimo Lawena, Lilumbacacona.
5: Ingisalami Hanzo, Emigvela Enquaio. E terime em quarto.

0: matimu ya siku.
1: Siku ntlano na mbiri ka ngweti ya ntlano na muni nga Setembro wa 1974 a ku sayiniwa a xipfumelelani xa Lusaka na ku ndlela nyamuntlha ntlhanu makumi wa malembe ni malembe mambirhi.

kokulawo akwendeka le luzaka ankuvu wakuva kutava kusainiwa xivula ni lexi xi nga va xi komba ankhuleleko wa tiko ra Mozambique na iri kuva kutava na ku sayinile tiko ra Mputukezi nakona na iri leswi swi teke na swi va swi komba ku va Mozambique a va a kuruleka lana va endleke leswaku va badumela Lorenzo Marques mayelano ni ku va ku ta va ku dumeliwa a Radio Club de Mozambique nkarhini wa kona nkarhi wa kona wolowo vakulunyi hi lava a va kumeka na va ni swigotso swa ku hambanahambana swin'wana swa lana ta vuhloti na mbe i mjak wa tiko ra Mputukezi na hi ri ku va va ta va va famba na va ri ka movha lowu a va ta na va endla vinyawunya ka miganga ku hambanahambana ka yolero va ku ntsindza wa tiko ra Mozambique mayelano ku va ku ta va na ku va ku vanikulisiwa ni xitsungu xa tiko ra Mozambique na vona va komba ku va va kwatile na va ni a swisolo ngopfu swinene hikola ka ku va nakona na ku dlawile vanhu lava a va karhi va nga tivi nchumu eka swona.

0: kuka sikuleda rimwe akuva kumbiwa ilembela 1988 anhlangano wa khari ka valwele vanyimpi ya kukhulula tiko ra Mozambique aclean hikwalaho ka ku va ku landziwa nhlengeletano wa vumune wu lombaku vandla la Frelimo lowu endliweke hi 1983. Nhlangano wa khari ka valwele vanyimpi va tiko ra Mozambique i nhlangano lowu u taku na u kumeka eka wona vanatiko lava va nga va kumeka eka ku lwisa a nyimpi ya ku khulula a tiko ra Mozambique na i ri lava va taku na vona van'wani na va kumeka eka vandla la Frelimo. Na u vile nhlangano lowu mayelana ni ku va ku ta va ku camuriwa leswi swi taku na ri swikarhato swa ntlangwa lowu nambi hi ku va ku ta va na kuba ku kumeka na irindla valo nga va u wisa mfumo wa Portugal eka nyimpi leyi nga lula ku va ku khuliwa a tiko. Nakona antle ka ku va ku ta va ku vonela timfanelo hambi hi ku ta vonela ta vukosi ni matshamela eka mindyangu yi lombaku swirho swa ntlawa lowu yi nga karhi ka valweli va nyimpi ya tiko ra Mozambique na ku nga va ku kumeka na ku umbiwa ntlawa lowu leswaku va ku ta va hi kora ka nhlangano lowu ku nga ta voneriwaku kwatsika letitelenaku kasi ni switano swa ku ta khulula a tiko ra Mozambique. Ka matimu ya siku nyamuntlha kumbule ku sayiniwa ka xipfumelwani xa Lusaka hi 1974 kambe na hi khulumbukile ku va ku ve ni a kumbiwa eka nhlangano wa khari ka valweni va nyimpi la Mozambique aclean leswo na swi endlekile hi lembe la 1988. Matimu ma balewe a Alberto Mazang maturukiwani ku kumisiwa Rushdin Botela Mariam Ibrahim a veka vukhandlisi.
1: Mutwile matimu ya siku.

korola mo ikisetse kobe go fikisela maongo ya mishu morangeli wa tiku e ka mishulo wa nyamotla a famisa ntiro wa kokulungela lisikula kuhlula e kuva abe lisikule le go signiweke xipfumelelwani xa Lusaka ka lembela 1974 nkhuvo wukulu u ta endleka dropeni la ka Maputsu la Daniel Chapo anga ta rangela ku veka ka swiluva exivandleni xa tinhenha swa nga ndlela ya ku khumbula lava feke na valwela nkululeko wa tiku na hi ndzhaku a ta vula marito ya ku karhi na makongomisa ka vana tiko kasi ka nhlikani wa nyamuntlha murhangeli wa tiko eka gqeke la Ponta Vermelha a ta yamukela khale ka valwe va nyimpi va taka hi ka matlhelo hinkwawo ya tiko lava va nga ta kumeka ka ku kulungela khale ka valwe va nyimpi ni ku va va vekisa matshamela manene ka vona ni ka murhangeli wa tiko. Ku huma aka swihari eka swithandelo eka swithandelo hi la ku vula leswo na swidumela a midzwalo masin'wini ku ta tshuka a ku vanga ku pfumaleka ka swakudla ka miganga ya xifundza xa ka xikwalakwala n'walungu ka xifundzankulu Gaza ndzeni ka tin'weti titaka. Hi vulavula hi swihari na ntalo wa swona a le tindlopfu ni tinyari swi humaka eka swithandelo swa Limpopo ni atikweni la Mosambiki ni Gona Razo atikweni la Zimbabwe swin'we ni Kruger Park tikweni la Afrika-Dzonga leswi hi makhambi manyingi swi dumelaka midzwalo na swi tlhelisela ndzhaku bindzu la ta vurimi eka miganga yinyingi. Murhangeli wa xifundza xa ka xikwalakwala a vula ku mhaka ya ku lwisana ka vanhu ni swi hari xifundzeni lexi yi xanisa ku tlula 5 wa magidi na mambiri xikanikisweni xa Phafuri. Constance Ubila a tlhamuxela ku masiku manyingi swihari swa makhwati hi leswi swi dumelaka masimu ni midzwalo na swi veka a ku chava eka xitshungu hikuva tindlopfu kumbe swihari leswi swi fambafambaka migangeni. Na swilixitano murhangeli wa xifundza xa ka xikwalakwala a seketela leswaku swi fanela ku va ku biyeliwa hi mphelo eka swithandelo leswi swi nga ndlela ya ku va ku vhikeliwa ku huma ka swihari leswi swi dumelaka xitshungu. Na ku vuyendleka leswo a ku fambafamba ka tindlopfu ni swin'wana swihari ka masimu ni ka miganga ya Nakwale xifundzeni xa Nkwabi xifundzankulu Cape Delgado ku veka mhangwini ni ku tlhelisela ndzhaku bindzu la ta vurimi tani ku vula ka murhangeli wa localdade la Nakwale a Samu Ernesto handle ka ku va swihari swi dumela midzwalo tindlopfu hi leti ti dumelaka matshala emindyangwini na mhaka leyi yi veka mhangwini vutomi la vatshami hambeni ta majela. Asamu Ernesto a tlhamuxela ku hikola aka vudumeli leli la tindlopfu a swi koteki ku va varimi va tshovela hi laha ku lavekaka ha kona midzwalo ya vona na se ku ta voneka ndlala. Bandla la Frelimo la tembisa ku isa mahlweni ku vhikela tiku ku vekisa mpatsano wa vana tiku ambe ni ku vekisa kurula swinwe ni ku phalalisa nhluvuko wa tiku ka tsalwa Elia Mkeleke ikola ka akukulungela lisiku la nyamuntla anga la kuhlula bandla la Frelimo la tsatsia vana tiku ku va vanga vona xiendlo lexi swanga lexi xinganyika ka matimba ya ku yisa mahlweni nhluvuko ambe ni ku vekisa kurhula ni mpatsano wa vana tiku na vatshembisa ni ku vekisa swa ku tiku la Msambiki litaveni vumundzuku byinene na lita kuma nkhululeko ka ta xuma. Bandla la Frelimo li vula ku sayiniwa ka xipfumelelwani xa Lusaka xikombiso xikulu ka matimu ya tiku hikuva hi kona ku vekiseke nkhululeko. Eta matshamela ya nkama a doropa la Tete nyamuntlha helona linga mahlweni na lihisa lita afika ka 30 wa magrau ku ta landzela madoropa na Mpola Pemba Kilimani ni 29 Beira 28 Inyambani Vilankulu 27 doropa la Lixinga li tavaka 24 graus Ximoyo 23 Chanchai 21 Yogamesa doropa la ka Maputsu nyamuntlha li tava li pepela ngopfu swinene la na lina 19 wa magrau.
ave mahungu muyingiseti hi nkarhi lowu hi li mawaku loko ma ku fikele hi tindlela tinene eta vuyingiseti.

0: Biku wa xitsundzuxo mayelano ni dyandza lamalanga 2026-2027 hikwalaho ka ku va ku nga tshuka ku voneka El Nino exifundzankulu Gaza. Ka leti yelanaka ni ku lumukela ka dyandza, ku nyimeliwa leswaku xifundzankulu Gaza ku voneka ku kala ka timpfula hi nkarhi wa malanga ya 2026-2027 mhaka leyi ngo tshukaka yi vanga dyandza ni ku omisa. Ku omisa ka ku yantswa ka swifundza swa xikwalakwala na masingiri, ku omisa ka ku tlula mpimo swifundza swa xigubu, masanjena na mapayi. Hambi swilitano, xinyimo lexi xi nga tlhela xi khumba swifundza leswi swi kalaka swi nga hlayiwanga swa ku fana ni Ximbutsu, Gijani, Mabalani, Xokwe ni Kamandlakazi. Hikolaho ku laveka leswaku ku landziwa tindlela ta vhikeli la ku omisa. Ka leti tiyelanaka ni mati ni ku hlayisa mahanyela, a hi hlayiseni mati ka swigwa leswi baseke swi tlhela swi mbonyiwa hi tindlela tinene a ku va ma nga tlhangani ni switsongwatsongwani. A hi tirhiseni mati hi tindlela tinene a ku va ma nga luzeki. Ka leti yelanaka ni vurimi, a hi tirhiseni timbewu leti ti sikiselaka ka dyandza ku fana ni mitsumbula, swiketsa, mihwambu, mapila na hambi ku va hi londzovota minkova a ku va hi kuma ndzongo. Ka ta ufui, a hiseni tihomu ka tindhawu leti ku nga ni mati ni gwanyi a ku va ku ponisiwa vutomi la swifuyo leswi. Lowu i mbiku wa muti wu lumukelaka timhangu hi ntirhisano ni muti wa matirhela ya xihatla exifundzankulu Gaza.
1: Vota sao ya unangalaka ya kankari wa ntima ntima.
2: Bana xterishku 744 cardinal ka foni la wena, langalana vangete ngoma hi ku landza u ku kere votare u tsala kodiku la lisimu u li navelaka se u tsala male hi ugamu u konfirmara.
1: Loko u phazamile deketa laya vangete ota delegasao, se u langa delegasao lintshwa lana lisimu la wena li lumbaka kona.
2: Yingisela mihandzu hi migqivela hinkwayo hi tirimi hinkwato.
3: Mandla yo basa xitshembiso xa vutomi, undzuli tindhambi kambe a vubasisi laha simama. Hlamba a mandla hi mati ni sabawu na u nge se nadza ni loko wa ha li gama ku tirhisa a xikoti kumbexana ku khoma swin'wanyani swa nchaka. Tivhikeli u vhikela ndyangu wa wena ka mavabyi.
4: Emissora provincial ya Gaza ya Champukene hi 90.9 ka frequência modulada Kanchencha ni ka Xikumbani, 88.8 ka Mapai, 89.2 ka Ndindiza Ashgubu, 97.
5: Mwingisethile ka 8 horas hi tlhatekela 20 minutes nkarhi lowu hi ta va hakunene hi ku fikisela a nongonoko wo vulavula ka hi risiku la namuntlha.

0: Hi 7 September lomtikweni la Msambiku kulungeliwa lisiku la kuhlula ekolani ka kusayiniwa ka xinwelelwano xa Lusaka tikweni la Zambia leswo hi 7 September wa lembe la 1964. Xinwelelwano lexi a li ku gama ka chumela malembe ya nyimpi na ku laviwa nkhululeko wa tiko linga le mandleni ka vukhinyavezi la Maputukezi. Leyi i nhlokomhaka ya nongoloko lowu lani hi vulavulaka hi lisima la lisiku leli ni tindlela vatshamitiko va fanelaka a ku va va livekisa hi tona ka nhluvuko wa tiko hi ku lani ka mahanyelo manene ka swigava swa ku hambanahambana. Ku va hi kuma a vumbhoni mayelano ni lisiku leli hi bula na tatana Moses Nyantshave hi mutshamitiko lweyi a hi tlhamiselaka mavonelo ya yena mayelano ni tindlela ti fanelaka ku va ti landziwa leswaku va ku nyikiwa lisima 7 ka September hi siku la ku hlula.
1: Loko hi vulavula hi timhaka ta 7 de September hi mwona a 7 de September swa nga muholoxi wa vahanyi tiko la Msambiki, hikuva 7 de September hi lo lisiku leli a vakolonyi va nga tlakusa mavoko va ku heyi se hi khozile ka n'wina va Msambikana, mufanele ku muteka leswi i nga swa n'wina. Puriso a lisiku leli la 7 de September li fane ku li nyikiwa lisima hi tindlela hinkwato, hikuva hi lona li nga pfula a nyangwa wa ku ve a Msambiki a kumeka na a khululekile ku fika ni sweswi. Hambi swi li kona leswi swi nga humelela, kambe swi sukile kola ka 7 de September lweyi va nga sayina a xipfumelelwana le a Lusaka a mfumo wa mukoloni wa Mputukezi na Frente de Libertação de Mozambique.
0: I swini mi swi tsundzukaka mayelano ni nkarhi lowo ya wuntshweni la n'wina?
1: A leswi hi swi tsundzukaka hileswaku a loko hi hanya hina swa nga va Mozambikano na hi karhi hi yengisela hinkwaswo leswi a swi endleka koseno, a swi nyika amanyavu ka vana hinkwavo va Msambiki, swi tlhela swi nyika a ku ve ni ku rindzela a mihandzu ya manyawu lawa a matwakala hi ku dokadukisana loko ku nga le koho, ku endla leswaku a vana va Msambiki va tshama na va ni xperanse swaku i nghisi a nyango wa u la ku pfuleka para leswaku hi kota ku hi khululeka, hi kota ku hi ti fuma ha hoxe, hi boha minawu ya tiko hi hoxe, hi bindzula leswi swi lavaka hina ha hoxe. Puriso a ku tsaka a ku le kukulu loko hi ta ve na hi twile leswi a swi endleka a le a Lusaka a Zambia. Puriso a ku vindlavindleka ni ku dukaduka ka timbilu hi ku tsaka a le kukulu.
0: A nkama loyani swa ku vulavula hi swona a swa ha kala ngopfu, swi nga fani swoswi, a ku nga vulavula hi mathelevhizana, a ku nga na inthanete, a mahungu ya ku hlula hi 7 ka September muma kumi njhani hi tindlela muni?
1: Mavulo lawo a swi khoma moya a swi nga li koho, a swi nga li koho ntsena a ko va ni Radio Kulubi de Mozambique hi lweyi a haxa mahungu ka tiko hinkwalo. Se lweyi a nga kalanga swi koti ku kuma ku yengisela mahungu a koma hi ku twa hi van'wana ni lava va nga kumeka na va le kusuhana na vakarhi va xopaxopa swinene hi vona a va tluletana mahungu ni van'wanyana, kambe van'wanyana a va swi kuma hikwalaha ka manewspaper, hikuva a ku ni journal leyi nga suka ka Maputsu, a ku ni journal Diario de Mozambique leti nga sukela a Beira. Se hi leswi swi nga endla leswaku a mahungu ma fika ka van'wana n'wana maxikambe a yi nga le hinkwavo va nga ma kuma mahungu lawa, a mo kuma hi vo lavaya va nga li vamanyana, kasi va ka nga hanya a va nga ma kumi a vo ma hi ku twa hi van'wanyana lava hlevetelavaku heyi ku ni swo karhi, ku ni swo karhi, ku ni swo karhi, ku humela swo karhi. Se hi leswi swi nga endla leswaku a va Mozambikano va kuma mahungu hi ndlela ya ku mahisa xileswo, kambe hambileswo a xperansa a li xikulu a pesar ya swikarhato hinkwaswo leswo, kambe a va Mozambikana a va ni ku tshemba leswaku a leswi swi tirhiwaka hi vana va Mozambiki lava lwelaka khululeka Mozambiki a ta wukuma nkhululeko.
0: Se n'wina ka tindlela leto mukumi hi newspaper mukumi hi radio a hunguleli wena tani tatana nyantshavi limfikele njani
1: mina ni nga vula leswaku ni vi ni njombo kutsongo hikuva hinkwaswo ha swimbirhi a ni tshuka ni hlomela ni swi kuma a ni tshuka ni kuma a newspaper kambe ngopfungopfu a newspaper leyi a ndzi li kuma a ndzi kuma leliya la Diario de Mozambique la Beira hikuva a li suka hi sana li fika hale a leliya hi lo li nga nyika mahungu yi ku entelela ku tlula leli li nga sukaka Maputo la Journal Notice se a xa vumbirhi hikuva ni nga hanya ni lava va nga li vakulu ka mina hi njombo a va ni radio se a va pfula radio hi yingisela se na hina hi ri ya tindleveko la hi yingisela la se hi hamba makomentari entawu leswi se swi endlile leswaku na mina swa nga muhanyi wa tiko se ni twa leswaku kasi ku humelela yini atikweni se a xperansa xi vi xikulu kolano
0: hi ndlela leyo hi nga vula swa ku a wu phalali la switirho swa vuhaxi lamahungu swi fanekaka nyamuntlha i handzu wa 7 December
1: leswo futhi a hi ku vali a 7 December swa nga hi leswi ni nga vala leswaku hi yena a nga pfula nyangwa se i mihandzu ya 7 December hinkwaswo leswo purisu se a swi khoma moya leswi hi nga na swona kusukela ka Maputo hi fika ka provhinsa ni provhinsa leswi nga ka swi nga humelelanga ka mikama ya sendzhaku si swoswi si munhu o va laha a nga kona wa swi twa leswi swi humelelaka tikweni hikwalaha ka Radio Mozambique ina so si swoswi kambe ku ni swo swa ma inthanete leswi se va kuma mahungu hinkwato tindlela leswi swi vulaka leswaku a 7 de September a ni lisima ya fanele ku a nyikiwa lisima a tenkama mune hikuva loko hi la ku swi landzelela hi leswi va nge a 7 de September eya historia de Mozambique purike hinkwaswo leswi swi maka leswi suka kola ka 7 de September purisu a ku kumeka ka maradio Mozambique a ku kumeka ka mathelevhizoni laha hi ma kumeka ka tindhawu hinkwato podi majournal ma nga fiki macha a televizion ni radio hi leswi swi fikaka tindhawu hinkwato ta le kule swinene se purisu a 7 de September a ni lisima swinene hi mukhuva lowu
0: a va tshami tiko va fanela ku va va milandzu ta njhani 7 December ka nhluvuko wa tiko ka mabindzu ya ku hambanahambana
1: a 7 de September a fanele ku a londzotiwa hi tindlela hinkwato ni maendlela hinkwawo ya ku sungula ku vonwa timhaka ta vubindzuli atikweni leswi hi fanele ku hi bindzula ngopfungopfu aka wurimi hikuva a wurimi loko li nga li kona ka matiko hinkwawo loko wurimi li nga li kona a ku na nhluvuko tikweni ntawu hi xileswo ku laveka leswaku ku nwa timhaka ta vurimi ku tlhela ku pfuxiwa ni machapu leswaku leswi swi nga ta ve na swi huma masin'wini swi ya lunghisiliwa aka machapu wolawo ku tlhela ku voniwa timhaka ta ku teke ku pfuxiwa a timhaka ta ku hamba a switirho i nga swi kumu hambi ni mitorotoro hi tlhela futhi hi ya phambeni ni timhaka ta tidyondzo ta vutlhari ku nga li ku dyondza ku tiva ku lera ni ku tsala ntsena kambe ku laveka leswaku nge i ku dyondza ka ku tiva mintirho ya mavoko hi lexi na xinawu lexi xi fanele ku xilaka i nga li ku hinkwaswo hi dependela hi le handle swa nga va mutshambikani ku leka leswaku mun'wana ni mun'wanyana a ku londzovota ka 7 de September a ri ni mapimo ya ku amaha lexi a xi tivaka leswaku xi ta pfuna tiko la yena amaha leswaku Mozambique a huma ka ku dependera hi matiko ya le handle hikuva a matiko ya le handle a ma swi koti ku nyika leswaku Mozambique a hluka ku nga li ku yiye hina vinyi va koho hi khoma swi tiya leswaku Mozambique a hluka nyamuntlha hi nga ha vulavula hi Banco Mundiale Banco Africano Banco de Desenvolvimento Africano no si kumbe i swa ma FMI leswi hinkwaswo leswi swo susa a swo nghenisa se loko mun'wana ni mun'wanyana a nyimaka ku hi ta dependela hi matiko ya le handle nita Mozambique a nga ta hluka hi ta va hi nga swi koti ku nyika lisima la 7 de September ku hi 7 December hi fanele ku hi mi nyika lisima kwa mun'wana ni mun'wanyana hambi ko va ka njhani ku leka munhu hambi loko a hi tlelile ni loko a famba a pimiswaku ni fanele ku ni maha swo karhi mayelano ni ku londzowota a 7 de September para ku za tiko la hina li kota ku li hluka
0: a loko tiko la Mozambique li swi kota ku ve ni li tiendlela li tikhandela switirho hi loxe leswo swi ta va swi hlengela ngopfu ka ku ve ni hi nga ha nyimeli a swipfuno swa le handle leswi swo swi chiwaka independence economic
1: nakona leswi i ta ve ndlela ya yikulu leyo hikuva vhela a ku ve hi nyimela ku kuma a swipfuno swa le handle a wu nge swi koti ku famba a loko u ni swiendli swa wena o va nkarhi wihi na wihi u ta maha leswi u swi lavaka hikuva hinkwaswo u na swona. Ku fana loko amutini u tshamile u vona leswaku leswi chotaka hinkwaswo u ti lavela hi wexe ku nga le ku yimela ku u ta nyikiwa hi munhu. Se naswona wu leswi i ta ve ndlela ya ku lwa ni leswi a wu hosi le vulavulaka swona sobretudo presidente da republika ku tenge hi lwa ni ku ve ni nchuseko wa nhluvuko wa tiko la hina nga independence economy hi lexi xa lisima lexo hi lexi nga ta endla leswaku hambi tinyimpi hambi ni ku gumula hi tinhloko swi nga ha li kona hikuva mun'wana ni mun'wanyana a ta vona leswaku loko a lava ntirho a ta wu pfuxa laya loyi a ta pfula laya loyi a ta pfula laya se hinkwenu ku kumeka leswaku a tikweni a wu hluvuki li ta ve lekule se hi xileswo hinkwaswo leswo hi ta swoka kwihi hi ta swi veka andleleni ya kuve 7 December hi yena n'winyi wa hinkwaswo.
0: A vantshwa hi vona a wu mundzuku la tiko. Vantshwa va fanela ku ve ni va mu hlayisa njhani 7 December hi maendlela ya ku hambanahambana kambe hi nga khoma a nhlokomhaka ya wu tirhisi la switirho swa xinguva hi vulavula hi inthanete lani u tshikaku ku voneka a wu hangalasi la mahungu yo kala nga li wona ya wu jambani. Vantshwa ka mavonela n'wina va fanela ku va va mu khoma njhani 7 December ku vekiseni ka kurhula.
1: A leswi hi lexi i nga mhaka ya nkoka swinene eka lavantshwa. Presidente Samora a vulavula ku a lavantshwa i nhomi ya tiko. A nhomi ya tiko hi leyi faneleke ku ve i li yona yi tiyisaka nsinya ni matluka ya wona. Leswi swi la ku vula leswaku a lavantshwa a va tshiki leswi swa ku la ku yingisela mangenengene ya ku kala ma nga pfuni tikweni. Hikuva lexi xi onhaka i ku van'wanyana va kopiya swa matiko man'wanyana swa ku kala swi nga yelani ni tiko lahina la Mozambique. Se va teka swoswo va swi rhangisa phambeni. Van'wanyana va teka tinhloko ta vona va tinyika wulolo va nga swi koti ku ve ni mapimo ya ku a fanele ku mahayini swa nga Mozambikana. Hikuva mavulu lawa a tiko leli li lava vona lavantshwa. Swa ku hi vona va fanele ku ve phambeni va hluvukisa tiko. A leswaku va ta teka leswa mainthanete va paluxa swilo swa ku kala swi nga leswoho i ku lahleka loko ya i ku lahleka i ku a endla leswaku i paramanyana ta swilo swa ku yena hi yexe swa nga Mozambikana u ti lahla a tlhela a ti susa lisima hi yexe ka leswiwa swi mahetelaka swona mun'wana ma ha ku hani maha swona ku va nga mahi swona u ti lahla. Se xileswo ku laveka leswaku va hinkwawo lavantshwa va tinyimisela ku ve i li vona va fanele ku va hluvukisa tiko a leswi swa mahungu ya ku kala ma nga na ntiyiso va humaka swona. A va hume ka swona va nghena ka swilo swa ntiyiso leswi swi nga ta endla leswaku a tiko la Mozambique li hluka leya phambeni hikuva loko vo mahaleswo loyi a nga ta hlupheka hi vona a hi para va ta nyika nandzu bava a hi para va ta nyika nandzu mamani hikuva lwa wena hi tilaka hi vona hi voxe. Se purisi ku fanele ku va huma ka leswi swa ku paluxa mahungu ya mavunwa ni ku va tshika a ku hlohlotelana ku maha swilo swa ku kala i nga leswona va onhetela a swiendlo leswi swi pfunaka mun'wana ni mun'wanyana hambi vona swi va pfuna hikwalaho ka ku ngopfungopfu va tinghenele ka swa ku dzaha ni ku phuza ka ku kala va nga chuki ndzhaku va onha tinhloko hi mhaka leyo. Purisu nyamuntlha hambi lomu swikolweni a vana a va fundi hi laha swi fanelaka hi kona hi yini hi mhaka yo leya ku lahleka a ndlela leyi nga ya ntiyiso ya ku vitiko li ta hluvuka na lo karhi li rhangeliwa hi vona swa nga vantshwa.
0: Ave mabulu hi nga ve nawo na tatana Mozeji Nyantshave mayelano ni lisima la 7 December lisiku la ku hlula ku sayiniweke hi 7 December wa lembe la 1974 a Lusaka tikweni la Zambia. Ave ku hlula putiseke nkhululeko wa tiko li nga le mandleni ka vukhinyavezi li nga endliwa hi maputukezi. Nongoloko u bindzuliwe u tlhela u kombisiwa a Francisco Nsimbini ka vukhandlisi la Amara Buduya.

0: Moingsadi le ka 8 ora je tlhatse ka la 37 minutes je le ka bohashi nkarlo go ne le tapatsa ka tintse meti na ro tintse le ti a shwa ka e ka xitichile xi e xa bohashi bulavula xi chopi xi putukezi na xi changana e o xtano ke ti lu la misele ko tatsoka a iku nga ta o tatsoka iku so tatwa mabondia o tatwa dichite e nkarlo wa onwe kambe leswi dza makuva ku ne ne vuisa antsa kwa re sikulele la namontla 7 ka September tshiwe ka ngwa tshako ibe sikulele ku signwa ke a xipfumelelwane le xivu nyikeke antu sekwa ku vakuni ankhulule ku tikweni xitano ke sikulele tshwa ka siku la ku hlula haleno studio hi kona hi hlangamela inkweru Rui Makaringi Pedro Paruki ka sina murambi wana kona lwe a kumeka ka kantla wa wa khale ka balwe vanyimpi vulavula tatana boss lwe ne na wa hlengela ka ka wa xilele Rui. Bom dia.
1: Olá, bom dia, Belarmina Nhantombo. Aproveito igualmente esta oportunidade para saudar o nosso prezado ouvinte. Bafejado pela sorte, naturalmente, estamos a iniciar a semana, segunda-feira, embora seja hoje, segunda-feira, não é um dia útil, não é? Por conta deste feriado nacional em Moçambique, onde se celebra o Dia da Vitória, em comemoração à assinatura dos acordos de Lusaka. Ato este acontecido em 1974. O pacto foi assinado entre a Frente de Libertação de Moçambique, Frelimo, e o Estado português na Zâmbia. A Zâmbia que é então um país africano. Marcou o reconhecimento do direito à independência do povo moçambicano e o fim da guerra colonial. Estamos a falar deste conflito, desta guerra que durou pouco mais de 5 séculos. É mesmo por conta deste acordo que hoje estamos então a celebrar o dia dos acordos de Lusaka. Um dia de festa, diga-se de passagem, e um momento ímpar, Pedro Paruki.
2: Sobre a nossa vencete, como a Câmara da Comunidade na Tunzila e a Rádio Moçambique, que a Ditam de Aranha, semana que a Coitica Mkua, o Mbede Segundo Chula, dia da Vitória, que a Sinkua Kakua, que a Ditam de Ofana Donadia, que a Malembe Mçana, que a Sikuri Sainilo, que a Tumela Luana, que a Sitia Kua, la Portuguese, Mkolonye, e Tumela Kunawa, e Ningela Ditiko, Makenga Maika, Ania, a Zambia, que a Nava Ditiko, da Moçambique, que a Si, e Leka, o Kenyavis, Sengutana, e a Hachitichini, Nganya, Mnoni, a Tulu, kama siko fanani onayawa ina bula ngutsi masima ya masiku ya wakawa mkama himarika kuhiti ni tate Boazi awanine akuna heninga matimu oyela na kasi niti angatiwona kukuwa kasi iti kalika mluwe wa yimbio kula diti kubelarmina Nyandumbu
0: Heshwana hikumile kunene leswi nga masusu ya vuhaxileli mwingiseti wa ku rhandzaka tani la a vula Rui Makaringi leswaku kunene xipfumelelwani lexi xi sayiniwile vandla la Frelimo hi ta vula xitano ni vurhangelela mfumo wa Portuguese leswi sweswi ya endleka tikweni la Zambia leswi vulaka leswaku a tiko la Zambia hi li vonelela ntshima ngopfu swinene eka hina vana tiko hikusa hi lomu ku pfumeleliweke leswaku pfumelelwani lexi kumbe a nkhulule ku vuya tikweni lomu ku sayiniweke kona kambe Pedro na Rui a tshama ku hi nkarhi wa ku va hi nga xoweta bava Boasi kumbe ku hi nyika mukhandla ku va bava Boasi a xoweta muyingiseti na a vula leswaku hi ntshimantshima eka yena swa nga khale ka mulwi wa nyimpi hi lihi li sima a li vonaka ka ri siku leli la 7 ka setembro. Boa, boa, Silichile. Cambe, Rui, em que há um marido?
1: Não, era mesmo para concordar contigo, Belarmina, porque afinal estes combatentes, os heróis, é que vão trazer-nos à tona aquilo que, enfim, foi a sua entrega. Abstiveram-se de tantas outras ações e dedicaram o seu tempo, então, para combater e trazerem-nos essa liberdade. Um momento ímpar.
0: Inti isso, lei. Baba Boas, é vula chacoli chile, munga vamos cota com chisela mwingiseti. Nuku idjuela le xingan tamshelo kumbe le simala le sikulele eka mwina. Xanga khale ka mulwe wa nyimbi.
3: Nkomo le chile vagasa le chile ka chanchai. Mina vitula mina hi mina Boas jo tamwani. Nitali wake dia 8 de agosto de 1951. Nkarhi lowu a nga ni tswala mamani a le 4:30 hospital rula de Nyamaxavu district de Nyarimi provincia de Nyembani mas hi tlhela hi vuya hi vulavula hi ku ndlula ka 7 lweyi hi nga na nyamuntlha a ku ri dilusaka ku tlhanyiwile tihloko hi ntamu siku leri ku za li fika dia 7 ku sayiniwa a ku ri dilusaka kambe ku sayiniwa loku a ku nga lumanga ku va ku ya sayiniwa elusaka a swi fanelile ku ya ku sayiniwa a Dar es Salaam eka Tanzania maji hi ku tlhangana ntlhangano wa ku sungula ku kumekile leswaku a vakolonyi va hali ni ma-difficultad ya manyingi swinene kusuka ku nghena nhlokomhaka ku ya tlhela ku ya wuya ntlhangano wa vumbirhi va ta dodokisana futhi va tlhela va kombela vona vaputukezi leswaku swi kona hela ku swi lunghisanyana Frelimo hikuva a li li n'wi tlhari ni wutivi hi ku fambisa ka tona tiyimpi leti ta vona desanus leyi va salile nkama lowu va nga kombela va va chusa la vumbirhi vakunguhato va ku nawu alana hi ta tshuka hi vona swilo swo kala swi nga faneli a hi nge si na ri kona ko dlula a hi pimiseni kun'wanyana hi wu tlharela vona va Frelimo va girileri wa hina va 250 homes va yo cinca a ku sina ra Dar es Salaam va ya Zambia se hi khambela unharhu leli Frelimo a nga khoma sena khoma sena khoma sena ya a sivelela sena a sivelela swa ku lana hi nge yi suki hi nga sina ranga se va kumeka Zambia va sinara a ku ri ti de lusaka ya ku hela ka yimpi ni ku twisisa ka mukoloni leswaku a yo hluliwa hi ntamu wa swibamu a nga hava ni makungu man'wanyana a nga ma endlaka phambeni ka Frente de Libertação de Moçambique hikusa a endlile matentativa lawa a nga ma endla hi 1960 a ku kumbe a ta swi kota a kumile nyamitamu inga General Causa d'Ariaga a ta ni mitamu yakwe ya ku famba henhla ni ku famba hi misava ni ku famba hi mati kambe a nga kotanga nchumu mapimo yakwe a li ku ta helisa Frelimo hi tihwetinyana nje tinharhu o masiku manharhu loko a vulavula yena kambe hi leswi a nga swi vona swa ku a nga kotanga nchumu se va rekonyisere dia 7 de setembre de 1974 a Zambia va pfumela va ku muhi hlulile
0: hi swona Pedro Parroki hi kumile matimu lana ya nkoka ngopfu swinene na tshemba matimu ya lisima lawa un'wana na un'wana a nga tshuka ku ve a nga mativi matimu lawa kunene ma ya kakatiko
2: tesori balarmina nyentumbukasi himari matimu a ya manga wombaomba kasi ngulisima lia tindi matosi titinga londetwa hechikumbuti ya savengiseti kambi tita kumkawanika dropa hada chachaika wa mkama kulamiselwa ndima ya kuveka hari ya siluva hawa kasi kuna vatumisani kulotini wana kasi fakuna maneka ngunzila ya kuwa vehi wisela manyao osia mamaika wako ani mkawanika dropa hada chachai kambi tate boaz kuni ndima ninga ingola hawa kasi nabo wata nguchichope au nabo wata nguchichanga na kumwaya wajingisa chichope kuni ti dibanza da Frelimo kasi dinga titi lumu kela tona kamu kama wako na waneo loko mititi shopa shopili se miti kuti titavelwa tita chana kuza se kutaviswa Dar es Salaam kuya sainelwa ania Zambia nguko ha kauchare wa dibanza da Frelimo
3: eke ngu entelelo wa uziwi wa titlhari dile nga dinato tinga di masoni ka ku shopa shopa timhaka tiziwa to khini ukhaluwa se balungisile tito hina mbata sayina tshitumelelwani a xipumelelwani lexi zingishi sayini la kutava ni mpfilu mpfilu ya ku tlula mpimo se vona va putukeze a va xopaxopanga ni ku swi tiva ni ku swi tsumbula leswaku va firile mutintlhari ti nga entelela va swi tsumbule leswaku ku ni leswi va nga swi kunguhata ku va va ta swi endla hi siku leli la ku sayiniwa ka xipfumelelwani lexi se va cinca va ya Zambia a Zambia tiko la hina hi nga ku bala swaku Zambia hi Mosambiki ni ko Tanzania hi Mosambiki ni man'wanyana matiko ya Afrika Mosambiki maxi va swi tsumbule leswaku lana ku ni mhaka leyi vakolonyi va yi lunghisaka ku va va yi endla hi siku leti se va cinca
2: ku la kuvamba titoko mukolonyi a to ya sayina maxi i singangu ku lava kwakwe a ti nga ji lava ku tama ya masoni ku khinyavesa ni tiko leda Mosambiki
3: futhi ali ni tshimatshima ya ku leswi a nga ta tsandzeka Khauza da Riaga a ta kuma van'wanyana va nyamitama ku tlula Khauza da Riaga ku kumeka swa ku Mosambiki hi mintlawanyana ya yitsongo hambi loko a ni potense ya ku ya kwihi ni kwihi ni kwihi a va nga gwenti chumu kambe hina a hi famba hi chumi la vanhu na vambirhi ntse vona va famba hi mitlawa ya ku tala swinene kambe a va nga koti nchumu hi ku tlharela filimu leyi a nga li kuma
0: hi swona hi tlangerile marito ya nkoka ngopfu swinene Petro Paruki loko ingi a mo hi pfumelela hi ta phuzanyana katsongo mati na hi kuma a vunanga
2: ina ke hina selanyana amati na hi jirinza roxitini mbotela na yene ka wa mukama na themba ti ta ku hase ta vitwa khemukoni ka doropa da jeje ku na wa ka se ni nga manyawa kona

0: vana vakatinga kumonya kabla kuchinga so ya style sa kada pusha administrative bolana la la la la pero para esa la kanja chuka ama asifunda sama street makona na asikola funda rinawo leswi taneka a ku kula ka misambi swinyingi swi pfileriwaka kuva alana ku yaka ku va ku yendle swa swikarhi ku kula ku kona kambe swa ku karhi swa va swi endliwa ku va swi kumisa la vana va misambi
1: kambeke nkamini wa kona kumbeleni ka nyimba i ve vantshwa va swi nyikeleke nyabusa ku va mitekerini vantshwa la vanyenge va fana miteko la ndhawu wa vanhu lava va kuka ku wa i vantshwa ntifilo mbatela ku yona
0: a hi ngheneni hinkwenu ku va hi yangula a xirhambu xa president Daniel Francis Mashaba leswaku a hi tirheni hikuva hi nga vona na kulowu leswaku va a tirha hi swaswa ku mina ni le ka setori ya xitatu a ndzi yaku tlhaka ku bazara u tirha leyi ya ka ya chukutanyana masin'wini u tirha leyi a nga ni a gayola a nyikaka xitatini a xavisa swa wukarhi u tirha leyi a tirhaku xan'wana xin'wana xa bindzu hi vana a bindzu la ku baza leswi nga creativity lisika swi hlaya leswaku va va hlengela ku va mintirho hinkwayo ya va kumeka a ku tirheni ka vona a hi matlhelo ku va hi tirha a sweswi ku vonaka a mitsengo kunyana wa mapuzi a mapuzi a magwalango kwena majongwani kambe hi sasiya leswaku va a hi rhangeni ku va hi pfumanisa ntirho a leswin'wanyana ta vuya ka swona hi lwa ni la mabyala hi lwa ni wudzayi na swa ku hambanahambana leswi swi hambanyisaku ku va
1: kela
2: kona ku va va ya teka xibamu va ya akhwatini leswaku va ya lwa na hi hlohlotela leswaku a mbilu ya na va nga vi na yona se hi ve na yona nyamuhla na hinawu kuke independence hi ve hi nga yi kuma kambe ya siku ka hina laha timabyabizi laha makulu hi hlohlotela ngopfungopfu a majobe ka majongwani leswaku tenki va vona ka vapapayini va mamani lava va nga tshika hinkwaswo va ya kulweni para ku khulula tiko la hina va va vona komu example va va inspirara leswaku na vonavo va ni spiritu xa patriotismo leswaku tenki valwa va lwela a ku khulula a tiko la hina ka usiwana leli ya halwaku na lona khani mama
1: kambe ndzi nga nyika ku vula vantshwa
2: ya swi vona leswaku a majobe ma nyikela ka ntirho lowu wa kulwa ma tsima mani ku khulula a tiko la hina ka usiwana hi ngopfungopfu leswi hi va hlohlotelaka swaku a va yi mahlweni hi ku ya va vona majobe ma tirha ni mfumo ma tirha mbili partido leswaku ma tikombisa leswaku na wonawo ma kona ka compromitment leyi ya ku khuvula a tiko la hina kanimama
1: kambeke sava hi bulana murekendi wa doropana ka ncenca tatana usmana dam u nga va u lesela eka munisesi ri siku leri ni kambela sikuna nyamuta hi siku likulu ra hina leli ku nga khulumiwa timhaka ta independence ta mosambiki aleli tata nao i siku lelikulu hi ri tlangelaku nyamuta lomu doropeni ka ncenca i ku lungela ri siku leri ndhawukaloko ncenca ya vaeeriiambileswivantshwa kulava kumeka pulana lava takana va hengisa va fanele ku va va nga va va swiendla tanihi ku ndhundhuzela leswaku va va ta va pfunisela ku tlhelisa doroba leni nyikaku sela mpfunela ku tankoa timhaka ta ndhambi timhaka ta ntumbuluko maji leswi se yi nga hela ku lava ku yi lumisa doroba la hina va hi tlhelela.

Hey bongile ri tsiya mathavele no tsentla wa radio msambi ku ngasengela ku ndima mangu ku ngoma ni ku hoka ka wing seat. Hina vha ku mangala ku wing seat uri mamu kete ngori dzilata tshinene. Hene ka 30 ya 16 minutes, sina ku meko ichipanga tana ya dzilata tshinzilata ku hekuma ka 15 ya ku heta khamba thenga tshiti tshilumba ku ditambudia danyasi. Mitsikare.

Epana nene ga he o mana ikomisa kwa hidiva na vamusambiki wo mweyo wo marudzie na jaimi achi nga hluluka sana kone ngova lomba na kuti kopo vachichana kukopo ambe ane na wakasana kone ni heva kulukera na madzunga itsivikisi lerando ne kupata na kuwa kusengela kukulisa musambiki wo ena tumiseni lerando la heva tinhe ndata tsangano ngawati tumela kasana kone kwa tivek ha ha tichirola kukhulula nokuisa kasana kone mpata nokavana vaditi kuda musambiki.

0: kuna maneka mshuku ina wa idi mitumia ingava ilondetwa kukulungelani kadisiku damchu seko
1: Hechi ya masoni ni chikamba mahungu malumna kumitikari ya nyansi inata kasi hirdi namba mtumchani kulo tirosuni botela ata wambu makasi mkukua vilela kava hingwa madrupa ni kacha ijai mailano nikuisa masoni mtumu iya ingawa ilondetwa kwa kuisa mkulule kwa amuadi tikuni
2: Vanyi vadi dropa da chaichai vandundu salami ntumu ya itakuna idia ingaba itisa mkulula kwa miku sinisabu putugezi malanuni kuba vasa ina chitumelo nchalu za kangulitzi ku 7 kastembro wa 1974 ahua kungaba kusaino chitumelo nchiwa ni aluzaka nako nana mufuluwa kudisa inilu kupinda mchanu wa magumi wa malembe ni malembe mambidi. Na bachombomba radio Msambiki ngwa wa Vitor Mudlov melta maosi ni Kasimiro Mwamusi vomba kutita kuwa votele liwa tunguri kutupa pewa fanila kuwa wa sengala katete na kuni kuwa kupalalusa ambi kumano nkulule kuwata ukutumu watikoni
3: siku leli livu la kuwina ka shitsungusha Msambiki ikuwa ika 50 doja anu jidipoji ka sinatura la makoro di Luzaka ina kutaka ngopfu ikuwa ya likona ikona tiku liti ili kuvali ya mashweni akava ntswa iwa tatia kuwa vaya mashweni ni ku lonzo vota leshi siku leli nati yendela kakuwa tikula inatavele ni nkululeko
4: siku leli siku leli sima intamu shunene siku leli kunga venishifungu lesha kukombisa shakuveni inga chuse Anchuseko ufikile kabe anchuseko ukulu usukela ka munwani ni munwani la hanyaka kona siku ni siku ati chusa ka shukara to shukari ka siku tikuna lolita mahlweni kukume ka lichusekile ha swito swa kuna munkha anyimpiela vanthenga kona ikuvalwela ku ati kula hina lichuseka hi matshamelo la manene ale swi swienjeka loko munwani ni munwani a jonsa a enje shakukare a loko lixa a maxa kukare brati pfuna yena a pfuna ni tiko ni loko li chona chu ka ndzako a ti hutisa ixini ninga yenja brani ti pfuna ixini ninga yenja brani pfuna tiko munwani ni munwana tirisini yehleketo ka ti jonso leti tsongo ta nkatsakanyo ta kule handa ku koma a enje shanwanchumo kumeni a ti pfuna yena a ta pfuna ni vanwanyana hi mayelano lava vanga ka Delgado a kulweni ila kuvanyika amatimba ni kutiyisela ni kukholwa leswaku handle ka leswi endleka hi mavoko na xikwembu na xo xi nga va pfuna ku tivonelela pratikula hina li chuseka hi vhikelela titshomba ta hina leti ti nga kona laha misaveni ni le hansi ka misava mara ku veni vanhu lavo tala va nga vuyi va ta tlhela va hi tinyavesa kambe
5: siku leli hi lona hi nga swi kota ku hi sayina xipfumelelwani ni mukuloni wa mputukezi kwalakayi kwa kaindo le kwa Msambiki siku la likulu shenere ngubu leli ingati ndundu zela kwa inama Msambikano nesha ku eskutiri kutula mkulonyi itifuma yoshi kama nchere mkwao ya wahanyi na mika nchukuku ni mkwao anavira nesha ku alavanta ya imba isa mashweni angkulu le kulu panyika le sima antiru lo unga sunguliwa Jovem está aí, está 25 de setembro. Ele tem que ter um colega que está tudo fixo a campanha.
2: Matui maluba ku mwa hanyi va kumwa trapanika chai chai loko wachombo mamvulu uwa nkola kukwa na kuchikulungula kupinda mchana maguma malembe ni malembe mabidi na kuchisaini lwe chitumelo ni chalu saka ni ya Zambia achi chingabachi tisa mkulula kongo 1975.
1: Kamichi maye ita kukuna tuka kupote kasaku ugia upemba kapuri misha gaza mbaka singu distritu chikuwa lakwala nguko haka kuwa sersa chitinga sidumbela ku matembo ndani ka distritu ilea Hortensia Mathaveli
6: siare sachitinga siya si dumela ko tembwe ni makalo ya wahanya kukaona watu sina tukasema hatitokene kupate kasaku ugia kamichi maita ku distritu ya chikuwa lakwala upemba kapuri misha gaza Kumbombo angu tinzufu, tinyari, nitimfu, siya, sihumu wako, kama kalo, yofu ya sarsa chitinga, iku Parki Nasionali ya Lupupu, mua Musambiki, Gonorzo, Zimbabwe, ni Kruger, Afrika du Sul. Sitalisa kukuwa sihuma, siya mutitembweni, siya jatimbeu, ambino kudumela mumitini. Maka ima kututokene, dibindu da sakuja, disimbilo nguha watilawe kako mkona. Mtangeli wa jisiriti ya shikuwa la kwala au mbile titokene sihari siya sachitinga. Ahanzeka kumtsinza wa jisiritu. Si dumela ngutu utatinene kama kaliwa hambana hambana ya posho administrativu ya

0: Litigone ka Mosambiki hika 16 horas.
1: Rádio Mosambique, Gaza.
0: Korleng sa rin tayo ko Rádio Mosambiki kung pandi mamang humal ba kumitsikari ang yasin.

431 mavoto di vhiki liya mamani ngu ni fungile u change wa Dona Marta akuni kodi ku UK32. Dona Marta ni khambi daura rudia achimane ka hafu hi popotela ku dot ngana ku dot kuwa akongoma ka gala final eti dzive komedi vhiki dita kana sikwata ku athuma kuwa zatsanisa kumaneka ka gala final ya mphikizano na galaka ya kadi David da 2026 kambe kuti anthu humelela kula va Dona Marta ya masungu kuwa ku vota u vota na u tsakela ku change u wane fungile ya masoni ka sa kunene ku kuleta muhimbeleli wa wena.

7 de setembro de 1974, kutiti saino achitumelelo ana chakutumela ela ditiku da Mosambique, na wa ditiku da Mosambique, kuwa the Kululek, nyasi kupinda mchano wa magumi amalembe ni mbili. Ivi ngulisiku da 7 de setembro de 1974, ibanza da Frelimo, hawa ningakala hasa, ni mfumu wa Waputukezi ania Lusaka mtsinza walitiku da Zambia. Ahawa valungu wangatiti tangelwa ngu Dokodela Mario Suarez wangasai na shitumerelo na checha kurula kaditiku da Msambiki ni Portugal kuwa kasiku iswa kurula amuatikuni ambi ni kutumerelo mchose kuwada wanaditiku bia shitumerelo na chia chingasainwa ania Lusaka Waputukezi, vati titumela, titakuli, tikuda Msambiki, niwa ni mchuseku wa dona. Hawakasi Samora Moses Mashele, kama au angawomba-womba. Angawomba titakuli siku la kushula dia di Vitoria, kukonhaka kuwa mkolonyi atitumete, kusahi na chitumerelo na jie chakuwa ni tikuli ya Msambiki, niwa ni mchuseka. Kuchi maheka dia kama awakungatiti saino chikumelelo na ajia ania Lusaka ania Maputo kali Lorenzo Marques kuni mchawa wa watu wangati kombisa kuluisana nguko haka kusaino wakachikumelelo na ajia hawa hinga mbomba kasi ngu mchawa wa banana waliti kuda Msambiki wabanga teka radio klubi di Msambiki leangena zilani ya kuwa kasi vehasha dindi matingi kuteka ukalu ulem kuenikili tiimbito hambarambana ania mpumu ni hambiri kama ni makalu hawa kama awongu katitisa ino chitumerele na chia kuni valungu avala ngamba tzaka magati maha tihonya kuwe ni kupeka na kuhoshotelwa si maha so hambana hambana nguko haka ndima iya kuomba titaku yibi ukulula ditiku ikati lingu di lembeda 1964 ahawa mputukezi angamba wa ni kuwi na kayo na yibi iya valande wachitangelo ngedibansa da Frelimo kwa vakasi langakota kulwa masonika mputukezi hawa mputukezi angaza etumela kuyawia kusaino chitumelo na jia kuvekasi ni golpe di estado aniatikonika Portugal ngulisi kuda 25 ka abril ka de lembida 1974 kukon hakasika ona magua yawano

Himongili Pedro Parukini Joaquim Zungane minga squadra ka sekwa mi khumbukisa nako hi endisa khumbula set ka setembro de 1974. Edini 17:16 minutes jangal sala uchenje ni mabulu hi chatala mbimu ya 18 horas ino ta kuninga mahungu a mino vha kuti musana ne michini ya antena nacional. Sana ka mahungu ngi selo tunde ka hinata wa khumisa ndi bulu di hanga wana ndi vha hangi tiko mailan ni thamselo ya set ka setembro. Hi radio msambiki studio mongon kadro pada chai. Hei navela kasi kuwa hiya masone chilongo kani na wena hizi zato kasi ya kwenye nito siti utakuchitulu la misa. Nito siti wanga watu kunga hata kwa hotelo nita kadita mjada nyasi. Tizimbila mkwadila vika kwenye kono. Sidi vala kumangwana wana vaya chikolwani. Davula diviki sana kwa wadima nikili kuhumulani. Sekula kuwa hudini kuwanila kwa tuko sigu mili kumhaso sisila leto mangani mga hungu ndi sikani. Tona jipashata chikolwani. Si ulule misila wukota mami. Kota umwanili luwa mwanana wako. Sekwa kasi minga tizumbela kankwa, dichiti hidini uyi maima kukukongoma mwama prasa ya haveka siluba, kumbula tinhena tatu. Hii wili kasi nga kuneni hitawa hilu la misati kadi, sembi makuwa hishusha kasi nga kuneni. Seshusha kana uchi saisa salasa ngamu ya wenaka kuwa senda, ulula misati pasha, mahora na maluka misisi majaha, mana kukongome kasi kutsemeta misi kwa vatolo chikolo ni mangwana vadibasile, vadizumbi sikili. Na uwe mama kahulula misala pasha diviki kwa kasi nga kuneni ufisingani kukarateka mangwana kukua ungadi uka. Ula kumola ferro.

0: mwingisethi akulosa hi kulosa ni kukuhozela hi xika mutsheni wa hanyu va litiko la Musambiki mawako vaputukezi va tita khona parabesh hi lava ku mawako xigwela tate nyantshave wunene hi nga murhamba nyhansi hi murhamba hi xita bula na yongo lisiku la sete ka stembro lisiku la kuxula lisiku la vitoria lisiku liya vakolonyi va nga tumela titokhene va xutwe ni ku va tidzi va titokhene lisiku liya hi nga lawe ni lumba a thonyana va dona nyantshave ku ti wuri ngumasa hoyohoyo mitsikaka mawako kambe tindle wo
1: ndi xite kota ku homba ngani Moise Filipe Nyantshave muhanyi wa provinsi ya ka Gaza xokhatela ku bonga Radio Mozambique a nga yi ramba hi tlula matimba ku ve hi ta khala hatshahasi hi bula ngu timhaka ta 7 de setembro wa 1974 dia 7 de setembro i ku ditshiku diya wombelweyo mfumo wa maputukezi u nga gula mandzu xe mayeti mi hi xute ve tumela ku ve khala hatshahatshi ve sinara ku komba to Mozambique a fane ku ve echuseka eti fuma apune eti lawula apune ati ati lavaku ka ditiku dakwe isi nga kumahangu ngugeletelo isi nga kumahangu kurumetelo ngukoma maputukezi se ngumhakeyo wa Mozambikano va tsakile na vaxombo tito 7 de setembro di tshiku da hombe di faneleku kuve diningwa lisima ka otse mahanyelo ya ditiko da Mozambiki hi mani nkhululeko tikhukhela ha ka 7 de setembro nkwaku maputukezi va nga tumela ku ve bala va cucula ditimba didi nga ti valekile se i khiya yo tula ditimba mbimi va nga sayina to khona ha minika ditiko dami se puriso a tho va Mozambikano hi fane ku helini nga lisima lisiku diya ku hi sinjo dini nga lisima lisiku da dia 7 de setembro hi tave ho ti tshumetela mzana hi pune hi ti chipisa hi pune nkukuwa lwa fane ku hini nga lisima lisiku da dia 7 de setembro to tshiti hi ti wona ku nyambi tikhukhela hawa ka dia 7 de setembro wa 1974
0: mkhululeko wa 25 ka juni tila kombeto muhandzo wa
1: 7 por iso 25 de juni muhandzo wa 7 de setembro i tiku vakolonyi va sagula mandza ve khala sahatshi ve sayina 25 de juni anga sa humelela anta komu vakolonyi va khalatshi lahatshi ve sayina ve tula ditimba anta se ku humele 25 de juni i ku mihandzo ya 7 de setembro por iso 7 de setembro a fane ku eningwa lisima mukama wihi na wihi kwato vana na va Mozambiki
0: ngumasiku wo fana ni ya wahiku ka wona ya setembro ka 7 de setembro wo 74 u tihayini
1: 1974 mbimu ku nga humelela ditshiku di ni timasijiri masijiri ngumuwa ni nga chi dzama kungola ngola kona kamukamola iti mkoma ukuluni vela kwa kadi baraji da masijiri ane nitsuti masijiri ngu 1973 ni amane kanti masijiri ni tuma masijiri ni tumili ngutu Direção Nacional de Águas Sini Roma ni ya wulela empresa construtora Tamega i ku yona yi nga ci aka di blue di barrage la masinjiri doors se ni amane ka nyi thomela ha se ku hoka timhaka ti to kuve ni ku senaro ngu dia 7 de september ni di masinjiri ni chiti ingisela nchiti wontela kamba
0: mahungu ya kwata ba musambikano awela dzato kenesen kama kuti tudengana maso
1: Mahungu ya wa mbemu makoloni vanga chifa mkuluvanya wa sibamu singa chipe kwa nguva fana sitinganike se vachima hanga kubana kana vuti mahava vanene
0: vati khata kumincenganyana
1: se kukela kasitente itreji wawaka chikaratisa karatisa nyana manjiva mwenyana seba chikata kusiku deseka mkufa chitoto kwa na temakati tinamba kufita mahalo se ngusitente ikuatro ako se hichi engisela mahungu ngusikoma moya iku maradio manje maradio ya wa hinga watu wanga tinao ever datiki mbimu wanga tuonto kwa na Sega kata kubaba, se kuchikata kuhuma huma mara, se radwana watu wangachishawa wachingisela, se vachitulela viengisela mahungu. Se ngumu kamewo, ninga kata ku, se hengisela, niti singa na iradu, ninakuomba maku, niti singa na iradu. Manjikambe, vamava mwaningati tuma na ukota kwa mwenyani, ituwa hombiana, wamwaniva iti shefenyana, se vati na oma radu, se Dumuanda masiku, hichi tuka hichi yengisela. Nidina au kwa hali, chikalata na hichi bule, hichi chani. Maji, hey, wafana saa kwa hapa kano. Maji, wafana saa kwa hapa. Entao, siyo pronto. Ngusitente kwa truyo, siyo kuza kuhumela to seto. Maji, hichi yengisela, ngurati, ya vava ngatina ayo.
0: Kukatila kadi sikudile, nguhi utumi nga ushumichu hanya. Kuya hoka di sikuda na mkule kwa vintizunga juni.
1: Ukala kadi sikudi la da chokata na umbisa ku maputukezi mbo wanini mbimwanga chifa mkulu wanya wakati wana we usa vunya unya ya wako kuna ni vintisiku diabri
0: okay.
1: Vintisiku diabri iti chitereka chava nana wa maputukizi wanga chiukela ukomo maputukizi wanana watu wa guma Afrika Msambiki chiva fela kuchana kaichi zivi nkuditikudu hinga datu maputukizi ndawe se loko hidipiti vintisiku diabri leyo si hikata kuya mpela se hawa kaketa kunyakatela Se ato wa msambikano luku se kuchita hoka 7 de September se hito talang nukutaka. Hitate nukutaka nguchani nku hiwoni tito. Se datuleka ditimba. Wanana wa msambiki wana tefuma wapuli. Wanana wa msambiki wana sunga mila ya ditikuda wapuni. Wana mbama hatito geletelwa. Ati watilawa kuwanana wa msambiki, wana tipimiza viti mayelano ni kuditiko da msambiki dihluka dia masuhu. Nita, si, kutaka itika hombe, loko hidipiti temakata dia 7 de September.
0: Utomi kukatila koneho, iwe uhini.
1: Utomi kukukalaka konaho.
0: Ngutu kama tumelo ya anu, mahanyelo ya anu. Maputu kizu, ngakunga tumba tokeni, wati kata kudeseka deseka, umpu kwa hanchi, kasete kasemba.
1: Aho, ngakunga tuto, ma utumi, se uchi kata kuchicha, nyamno wani nyamsi. Guko, mbimwanga tuwana tito, se kabava, se longwe koko, se yava tawanga kana, seve kata kuseve deseka. Hambi chifanya wana cho, kunu wa mwenye ni wangachi dana ku ikamarada. Iji mputu kizi.
0: Iji dana wenlande.
1: Agela wa mlanda chiko, kamarada. Se, wa mwenye, se, baba, mabuli idi ale awutu, isingala disprezo. Se, kuhoka hakuko, wa male, wa valungu wa hombiana wako na wali wa ma chef de sexonge. mafinda semana loko vati dzumbile mutini komo vati mati to vetsangana vebhula vachichana vejanta se kuna niko apa ora pash musati vejantana munyakaza hozvo viu se kudhanwa kunya aonya lidede se uzuchakhala hatsale se uya sirivhirwa mundiule wachilungu vangati yavona awe muthu wamutima se kukomato se utumiwa se wakhata kuchicha se vati dzatona umuntu kufana nivona so se hambe mthumuni se vasengati todhuna kukukhavakhava vasengati vachiti ma nguchani ngo vachiona timhaka ta 7 December havangaondokana vamava se hichonga ti hikundunwa levashupa timhaka tinakula tiya masuwa si vekhata kudeseka si utumi ukhata kuchicha wotsetwe hikhata kuse hihanya haleka utumi wa unene hi sekelelana hi xewetana nguhale ka wuthu mthumuni ku swi nga dini ku bongela na ngati va nga xima ha tona nguxana mumhaka ya 7 December
0: hi jomba ngumihandzo ya 7 December u tiomba to kheni mhandzo wo khata nkhululeko 25 June yimunyani u nga yi navelaka ku yi chamisela a ti dza tonja yingi xitirato njha hombe kumbe mpfhukambi wa hombe
1: ku chamisela timhaka ta 7 December ni nga humbisa titokene loko ku ti humile Accord de Lusaka hi ku xipfumelelwani xa Lusaka xi nga sayina ngo 7 December ku khatile ku ve wutumi wombe lweyo se wu hehuka kambe loko u ti hehukile si visa ku hi ya masuna si hi khata ku vona tito msana ni masoni masoni hi hanu khalo wa kona ngoku hanu si kuone ka tito hambi muwa ku nga dini sikarato ku hehuka se ku khata ku woneka si hutsetu hi khala hasa u khalo mwewo hi ningana u khalo hi ningana lisima si hi ve ni mapimo okene kasi loko hi tikhalahatsela hi fanele ku humesa kuja ahawa tatabuku ni nga omba ku tito masinjiri de puj de 7 December hi sindzinaka ngamana a independencia a ni ni ombaombaku ni ve mweyo si ni khata ku sawula koko ni nga lisima ku ve porta voge wa ku chamusela va student universitari mayelano ni programa ya ku yelana ni barrage de masinjiri purke ki xitava se a construir a barrage de masinjiri se veni ni nga vexiyama hi nga chamuselo va geletela valunuva wa va vona valunuva ku tanga universidade yao a ni universidade khani yawulela manje vani ningile oportunidade yoku você seja porta-voz de explicar os alunos se loko va tiboka va du valungu va kha ku na mulande valungu va nga fola va wa tshihale va xi o seu Moses
0: ya vas du rapaz
1: nada ase a o canada na rapaz va xi o seu Moses pode explicar o porquê que está-se a construir a barragem de Massigiri? Nijó. Qual é? Nisonguil.
0: O senhor não vai ganhar isso.
1: A tu que isso guana. Nivanzile. Vanchikon. Nichikakatsugo. Nikuka niema. Se depois, nivoli chintongana je para ku xungametela hali. Kamapa ele.
0: O dito a wana portuguesa xungana xintongana na nasa.
1: Ah, ele voni do amanhane. Iti va manyani.
0: Na na uti manyani mao.
1: Se manje ni ve manyani mkama woni vangane ninga u khalo ule. Kase va ma vaziva va. Va pfile u thula. Se ni khata ku explicara. Ni ka ni baraje dia. Dia kwa nguko. Kuni them, kuni ti thembu iti ti fana ku ti theletelwa mati para ku phaya mafaka ngutu ngutu hi chikombomba ngumpunga. Ni masebola, matomati, kiki. Titembo te kwenye kashoko. Manjikomu le masijiri, kuni makhalwa mangati preparado para ku hukhela hale barrage puni na skoportas ku tulela mati para ku mati meta keno ada da barrage vila trigo de morage mukamyo kuchinga de kuchinga ku vila de trigo de morage ka shokwe se ku thela e para ku thela tla mati mule se gwita se vachiya akunga chamusela kuti se hitsimbile hale uya va chamusela to mati mana humisa ku chane hale se ni ku khanawo chifanyana cha chidoto kuchiona valungu ngone magala manje muthu wa mtima se ni thangela masoni ni abaka ni explicar kona hawo mati mana tula ngo hale mati longo hale machi huma ngo machi huma ngo mana tsimbiti sati masoni ke ya magic so mana mana ten mana mana ken maya mana ni ale mata ku ngo ke se o tselele se melongo lo ka mal dada barrage al dada barrage ma pinta dia le matu yo gura jia si señor vin ku vela mchano hija gona kuja so thamba hinga si yini va mavu mkameo se de tsibodi mbe munika gwela ko vachepa vamusa la shara yi se wa boka
0: no di la shara sha
1: si ka isi dzive we maka no isi faz assim isi faz assim se recomeça como se semana isso mano o isi dzive
0: o jango de pani dar vle
1: wa wa ngo se de tsibodo hine ngilose mungushane set de setembro se ngudo
0: ibungile mkoma ati wati to kene mihanzo ya set de setembro ujangu garfu imweyo kwa muhanzi wa 30 December. Sen, kambe nguke no katitso mba talitiku?
1: Ujangu garfu ni chikwa, ni ditafula. Nga chikwa, ditafula ni garfu. Kuyinyo garfu flok. Hiti gondeti kwa.
0: Muhanzi wa 30 December.
1: Yaa, muhanzi ya 30 December. Kambe, wana titoke ne, 30 December, a tutte matimba para tito ti thomba ta ditiko ti amasoni kambe chini nga chiombesa kutona nguti tokene nguku we 7 December ikuwa hombe anga tula matimba kuza kuta humela 25 de junio mwana ni mwana ati fani ku eninga lesima purike ti thomba tathu hekhati lukuona tito timwane ni tibonyane tima putukizi vangati asimaha se msambikano amahile hichiwona madoropa tise makuti sakatona mihanzi ya 7 de setembro samora hati umbili kukhe shokwe kulega ku idili thala daditiko Guchano kuchidikana kukuchi payo ampunga o tselele mule trigu de borage madragoa hane ko tselele tinya kukuchi payo ampunga para kujisa diti iditu ifeitu fruit de 7 de setembro ngonzala ya 83 shokwe adimile marepoyo Yawa mangavela maputu gaze nyambani hambe konsofala mahogi se kuza kuningwa diti na dokene sina mfosi yeu waomba marepoyo porque kusingana simwe singa tidingana kuye isinga ona marepoyo se você conseguir uma cabeça de repoyo uchidza to ha na jama se kumabedi Ah, masiku mabedi mara vanana vana kota kumana cho chuhunga tangu cho Entao, kukomba tokene Iti kukata ka chirundu Kota kukata ngundandao kwa mbelewe Para kutitomba seti ya masu Siti kukomba tokene Kasi hichidima Titomba tako Kupinda tilevanga chidimi sati ona wana wakulu
0: Putukisi ya
1: Manche, 7 de setembro Atu ditinzila kuza kuchikula kuza kumadili Hiwone staratu Sisi mwani sisi nga ketele Wana mabuluhe Yama mwenye na hambio ni wakulunye Vati siyama kota kwa aka Manje ngumaka ya chani Ngumaka ya 7 de setembro Tikutikili kuchama Senyamsi Hinga wana tidi tikudiku nguto Ngutu ngutu Nguti maka ta Ta tembweni Timaka ta Ta ushavo Tumakata Tosi isete de setembro. Ujitula maputu nyansu kalekalo Lorenzo Marga. kumanungati mela. Kuwe kalaka ukulunji vasa ama hetu. Manjo ungati mela nyamsa. Hicha wana dibulu hididinga kwa dile maputu katembe. Wakulunji vasa angaza depi misiku wangati maha dibulu hudongati. Di chichi ili di dorabada maputu ngudu bulu hudi. Uchia chitara tucha chakuya maputu wetu bengi. Irizulta dia 7 de setembro. Se nima fabrika mamwenyanewa ya semende mama hetelo ako. Efuru de 7 de setembro. Se kaya wombe wombe nguma gaso usimbila nguzona memova. Se mapele. Memova kutala kwa wana mapele. Upota niko usimbila nko. Upota niko kanta nguchani nko memova. Nyamno wakulu yisi nga hame mwafai. Hiri zuto deshani ya 7 de setembro.
0: Ina mkomu, nunga nukugulela kanani. Uto mwamba nguku bindu ula, uchi hibindu te maripu ya manga hanyisa. Nsanaka 7 de setembro. Nyasi, nguwa haya inga paza makona hawa. Ka objetivu ile ya mkoma samora, yukine, itala chokwe, itala gaza. Mkumati mara diyo, ambi kumanga zolo putukisi. Mbaya teka mati. Vai até que debulava, vai a onde debulava. E para onde aí não anco?
1: Aham.
0: A o gatito hoje macacho nunca corre, nunca macungo é muga. A cada debulava o dia, ninhãse. Chico muito gatito chico sete lá vai do onde debulava o dia.
1: É, aham. Tem macacho nunca tá nyembereka corre. É, na chumela nunca corre dote, é amsa. Bemu Samora vela anga o matuto. Kulaga kuhia masoni ngudimi, nguvela. All sematiko ahama fuhu. Chi, chingola kati tuku dichita dicha masoni ngudimi. Kuhusinga ni ngudimi. Kakuna kuya masoni nguwa tufana afani nza. Wako wanadi sagadadi panga kadiemi. Nguchano kukadinga ni chi. Sine nato vato loku, hisinga ni sakuja. Numpudi hipi misa. Kambi hina zuba usibyo mhini maguu. Inaka. Se ahawa kuhumilele timakata diguwa di hingave na ado hingava humdi tukuda Msambiki
0: adari kubila pala mene nchana di mwene
1: ya
0: mbedi mwema udi mwene
1: yimbile mga hidi vali yimbile waku ya zase zanu ya digumida malembe ni mchana di mwene yima hile chito se watu vasi ngadiba dini mkama waku ya timbwe Nguchani nku, mtu ni mtachi zumisa kunga mvunza. Kumbe kunga muti. Token hawa luko, wachitha wachi to hawa se kaninga. Se azumidi kujewe, jewe. Nguchani nguko, atavase zumelela. Se tima hilito netuto, hambi mbimuli ja kunga tasinaro. Chipu melele ncha Roma. Se tia hihuka kuhitumela hiya hale. Samora angati kuumbili kona kakuze hiya bindu ya lima ropolo kusina ufosi yeo. Inaka umeheli chane ukomo presidente chisamu au ayiti kama male wa FMI achia kene nikombela kumbini vuna manjikambe objetivu yangu njaku Hiu Saudimi Msambiki Seva male Nguku wavona vanga chari Vasiti lavi tuto uwa na vamunye na vachia masoni Vachia ahihi Unga uombe tuto Hichiku ninga male Ipara uya u Saudi Nguku avatu kwa ikungadiko na vahuma kunguka imbi mingadinayo Vanga di haka kausiwana. Ulaveka tito prave kuluveta vea masoi. Ulaveka kuwe zamanyana kuulela hana kaka kakushavisa shavisa nyana. Sasa wakuwe shavisa shavisa nyana. Paravana kuluveta kuvea masoi. Nguko na sivano utumela vea timbwe. Se kuwe vama hatilea mkomoditiwa. Shitabe. Nuna ima pimu. Se hikata. Se hotseto wa Msambikana hiwekela kenu ka ushavisi ukwevu ni ushavisi nguso lako kuse singadayate makata tembwe Fikumane ka tokene ngumhaka yako hi tutumela ku kheno ka u xavisi nguva khona loko ti kheno ka u xavisi una kuluveta ku uchi phakamo cha thembwe o cha masoli se thembweni se ku khata kufa koko se ka ngati ku chithumwa chi se nyamzo mate ona ma manje se ka ngati hi cha thembweni u tsini hi ya chitolo hi ya bazara uona ku hambi uchipinda una mato upotani ko kanda wawo se upotani ko kanda nguchane tiku khele ko hale ka nyamnova mbimo henga khate hi ya kombela chivuno para hela tsumela cha thembweni machikona ahihi minga e khale mina tutumela kwa thembweni khata ni ngumahanyana ukwevo wa udoke ku ushavisi ngukona mina wana tamaka ta thembweni se thembweni hi kude vhaka vanana va vele kwa ku kwa thembweni kha vakudzivi vafana vudzi vako achanga chikolwana cha gonda achipasa na mabhuku aye kumbe bigumi kumbe mchana wa mabhuku basa akhene wa dziva nopoda cha thembweni se defeat
0: nkomanya tsa henga macha ni kuveni hi tsumela ya usala ditiko tiko datu hi bindula hi chidima ina shavisa ina aga ina processara kumbe kuveni hi bindula simanyani
1: eho kulaveka tito ukoma usunga le bande lechitsana hi peta maboko ama badge kuve kwa mlayo tito keno ho tsethu hambe ku mkomanga womba awombile para tuvo hanya le doropano mikita ro no hina phaya masala manje no es sufficient kulaveka tito kuma hwa kampanya yifanele samoranga divikile ya plano indicativo yo década de 80 década de 90 kuze kwa tito década 2026 ou 2027 até década 30 kulaveka tito thembweni idikona kuningwa ku prioridade manje loko hi cha thembweni asisino adi ma thembweni kulaveka ko machapu nona iku ma fabrica machiuswa para asili sino huma thembwe sitabetwa fábrica para fazer aquilo que se chama processamento uma fábrica ou tampunga uma fábrica ou gaia farinha uma faca ou enlatara de feijão uma fábrica ou enlatara de chimate e tudo mais aquilo se huma com thembwe então nguchi chino mati to ditiku dia maso chaumbidi hena mana kuja michia chitolo ninatula chitolo ngukuya lava sipu
0: ntipasha
1: ni de power ni sauti manje kambe hambi ko hakana sikana na ka sipu ukusu ajiti dzivisa kutona ngukuchishaviswa ukuso kuchishawa ukuso siya kudini fabric ngachima hasipu sisi pulungoni notula cha chitolo manje chikukala fabric ndakula kasi chimohoma ina uso kulaveka tito diti kodi hotsetu hiti dzato heva msambika nefano kuhinwala ngumanza mambili tengo kuchuswa machapo okhuleketla mtrotoro yodi mangwe na thembweni kula ku khuleketla mtrotoro yodi mangwe na thembweni kulaveka tito ku hambwa michini yotheletela matiti thembweni ema moto bomba isinga tito hiya shava hahanze kula ku kutshumela kuuswa mapimo le mangati tiho otenge ku akwa mafabrika para ku veka ku hamba memova msambii
0: bungile nkomanya ntsava ngomama ngusati disturb mati uguita kuhina vala mabulo atu hatuwani tokheni mfuka mba hombe mabulo nga hombe nyo
1: mbuto na bungile kambe ilakumba titokheni tosele litia mihanzi ya 7 December ahawa mwani mwenyani afanu kwe ningalisima 7 December vafana wa gonda kuwaya chikolwano kula kuwe gonda majima chiti za kugonda mitumu ya manza nguchu chino kufuna ditiku hotseto hidi tsakile ndisi kuti hotseto hidi ngele simali kakuna wa homba kakuna wa mdogo si nguti hinga umsa kutono kubungi
0: kubungi ya tuku udi lekele tose udati padana na hatu uti padana wengi siti yungumbo mangu disi kuda sete kastembra litsikula thusitwa aliya litsiku kadina partido kadina libanza ndavana na litiko da Mozambique eh ibongele ine mahawani mabulo yathu ngani Gilbert bukini ngati blantate Moses Nyantsava Joaquim Zungane tika michini kabo tsfana na litiko da Mozambique hi kizmusi nene.

0: 18:58 minutos, mixito radio Mosambiko yo hoy oka siglo ke mpelara ku hlula ka vanhu va Mosambiki mahlweni ka nyimpi ya vukoloni bya vuputukezi nyimpi leyi nga teka ku xipimo xa khumera malembe ndzhaku ka loko tikonkulu Afrika va hlaseriwile hi xipimo xa 5,000 wa malembe ya vukarhawa. Hi tlangelaka ni ku dzikemisa namu ka tindota na masungukati leti nga Tanzania ka siku ya teka amagoza ni ndlela ya ku lwa nyimpi ya matlhari leyi nga humesa Mosambiki ka vukhumbeli bya vukolonyi bya vuputukezi. Namuntlha hi kona ke kwalaho ku nga mvulu siku ra xitiko xa dzongeni, kambe ke hi ta fambisana na wena mungiseri hi ndlela ku va ku nga ri khale. Hi ta va ni mahungu ya xifundzankulu Gaza kona kokwani Francis Kunsimbini lahaya ku va a ta hi qhazela wona ke da longoloka xileswo hi ku landzela va ni vunanga bya tiko hi 19:30 va Journal da Noite, 20:00 xikarhi na mesa kusukela Antena National, 20:00 marungumara tlhama vuyela Antena National. Leswo kusuka kalaho ke hi ta tlhanganisa michinini ya Antena National kasi ni ya Emisor Provincial de Maputo ndzi na ku va hi kuma xitiko xa dzongeni xivula ku va ke mvulo nga va wa kurhula wa ku tsaka ni ku ehleketa ndlela ta ku hlula letin'wana tinyimpi ta lavaka a ku tlhelisela ndzhaku nhluvuko wa vana va Mosambiki. Manuela Antona rhangela michini Mari Martins a ku lomba rito a ku peleni.
1: Rádio Mosambique, Gaza.
0: 19:00 xifundzankulu Gaza ni tiko. Nkarhi wa mahungu ya xifundzankulu u Gaza. Wingsiri Dunene.
2: Mahungu ya xifundza nkulu Gaza. Nokonoko wa mahungu ya siku ni siku ya Radio Mosambiki.
3: Mkisitore nzeka hoyo kani ngulo kwa mahungu ya shunza nkulu Gaza. Mkumbiswa mfumu nzinza kulumu shunza nkulu Gaza. Tlatela vatsamitiku kuwa vaya mahlwini va ni manyela manene. Itlilungani vatsamitiku drupini la kanchancha hiva kariwa ndunzela. Akutihita kavalwa nyimpi ya ukula tiku kuwa batule au kinyevezi la maputukezi. Shunzankulu Gaza kukari kulenziwa makungu ya kunyekela ama vitamina ka batsongwa ni mtirenzo wa kaka antlano shunza ni shingo. Litinti mwani nilu kumaka mtama hungu ya nyamuntu amalwa msewe kumatala matlaiwa a Francis Kunsimbini amara buduya akamichini nalikari hikuna vilo ngisitil nene. Tsinza vutala mavula kasha kumkumbisi wa mfumu ntsinza xifundza nkulu Gaza vula kuva lirhandzu ni mabulu xikarhi ka vanhu hi swa lisima kuva ku ni mahanyela manene ka vatshamitiko. Mahungu matsandzatu waku hi mutirhisankulu ri Rushtino Botela.
4: Mukombisi wa mfumo wa ntsinza xifundza nkulu Gaza a vula leswaku va ku laveka ku va ku va ni lirhandzu hambi hi mabulu mayelana ku va ku ta va na ku tshembisiwa leswi swi lanaku ni ku vuyelelana na mbi hi mpatsano wa vanatiko. Jaime Net a tlhamisela kambe leswaku va ku va ni ku patsana ni kurhula tikweni leswi swi nga va swi ta na swi endla leswaku va hi ta va na hi pfunana ka ku va hi hlongola loyi a taku na a xuva ku va a hi hohlota i nga vusiwana. Nakona Net a vulavula muvulu lweyi dropelaka njenje kwa laka ukulungiliwa kari siku la kusaini wakashi pumulani shi tiseke nkululeko watiku.
5: A consolidação da paz e da unidade nacional requer de todos nós, filhos de Gaza e de Moçambique em geral, que caminhemos juntos, pautando pela via do diálogo e compreensão mútua para resolvermos os nossos diferentes.
4: Itlalungwan mo rangelo wa xifundzankulu Gaza le fenkuna a ramba ku hinkwavo malan ku va ba batira ka ku va ku tava ku bindzudiwa hambi ku va ku lonzobutiwa leswaku va xifundzankulu Gaza xikumeka ku na xiniti tsomba ka ku va ku tava ku umiwa ka leswi swi ta ku na iri ku tsemba ku pfuniwa ematiko ya le handle.
6: Ka vantshwa hileswaku va tsundzuka leswaku a 7 December siku leri a vanhu lava a ile vantshwa ku fana na vona va tshameke hansi ni mukoloni leswaku a tikula hinela ka Gaza a tikula hinela Mosambiki ni kuma ku chuseka se hileswaku va tsundzuka leswaku a wundzweni lavona na vona swi kona leswi va nga swi endlaka leswaku a tikula hinela ka Gaza ni nga kuma ku chuseka swo swi hali ni ku chuseka ni mukoloni kambe laa ku tikula hinela ka Gaza ni hluvuka leswi vula ku independence economic ntangu wun'wana ni wun'wanyana muntshwa la nga tshama kona a fanele ku endla xo karhi leswaku a hluvukisa tiko la yena ni muganga
4: siku leli ribe ri kombisiwa kambe ku va ku veni a ku kurungeriwa hi tlhelo la ta ntumbuluko ta mitlangu ya ku tisa miri na mbi ku va ku veni ku landziwa ka tidyondzo ku hambanahambana ka tona mayelano ni ntikelo hambi ntshematshima ya set ka Stembro yi nga ku va ku kurungeriwa a ri siku la ku seniwa ka xipfumelwani xa Luzaka lana dorobeni la kancincayi
3: loko ya vulavula hi set de Stembro hi kuma lama vulaka swa vatshamitiko dorobeni la kancincayi va karhi va ndzundzela ku tihita ka vali va nyimpi yo khula tiko hikuva va hlulile a vukhunyavezi lavukolonyi la maputukezi tlhela hi rhamba mutirhisanikulori Rustin Botela
4: vanyi va doroba la kancincayi va ndzundzela mintirho ya karhi ka valwi va nyimpi hikwalaho ka ku va va va va endleriku hinkwaswo leswaku va ku sindzeka ku muputukezi a pfumela ku sayina xipfumelwani xa Lusaka hi siku ntlhanambirhi wa Stembro lembe la 1970 hinkwadro nakona a va vulavula hikwalaho ka ku va muvhu loyi ku kulungeriwa ku ndlula ka ntlhanomakumi wa malembe ni malembe mambirhi na ku sayiniwale xipfumelwani xa Lusaka lana va vulaku leswaku va swi komba a ku tiyitsa ka tiko ra Mosambiki nakona hi lava va vulaku leswaku va nkarhi lowu fanele ku va lowu u yelanaka ni ku va ku veni ku ehleketa hikwalaho ka ku va se ku tita ka vana tiko Mosambiki ku ti ku va ku tisile a nkhululeko nakona hi lava na va tsatsiyaka ku hinkwavo ngopfungopfu vantshwa mayelana ni ku va ni vona va va va lavetela ku landzelela leswi yi nga ve ku tita ka karhi ka vanhu va nyimpi ku va ni vona va ta va va kuma a ku tlengela marito ya Vitor Mundlovu Melte Maons na Casimir Mwamus lava na va vulavula muvhu lweyi hikwalaho ka ku kulungeriwa ka risiku ra ku sayiniwa ka xipfumelwani xa Lusaka
7: a siku leli li vula ku wina ka xitshungu xa Mosambiki hikuva hi ka 52 anos depois ka sinatura la makordi Lusaka hina ku tsaka ngopfu hikuva

0: a tikula hina li chuseka hi matshamelo la manene a leswi swi endleka loko munwani ni munwani a jonsa a endle xa ku kare a loko li xa a mahaxa ku kare bra ti pfuna yena a pfuna ni tiko ni loko li chona chuka ndzako a ti vutisa i xini ni nga endla bra ni ti pfuna i xini ni nga endla bra ni pfuna tiko munwani ni munwani a tirhisi miehleketo ka tidyondzo letitsongo ta nkatsakanyo ta ku leha ni ta ku koma a endle xa n'wanchumu bra ku ve ni a ti pfuna yena a ta pfuna ni van'wanyana hi mayelano lava va nga ka Delgado a kulweni hi lava ku va nyika a matimba ni ku tiyisela ni ku kholwa leswaku handle ka leswi endleka hi mavoko na xikwembu na xo xi nga va pfuna ku tivonelela pratikula hina li chuseka hi fikelela titshomba ta hina leti ti nga kona laha misaveni ni le hansi ka misava para ku ve ni vanhu lava vo tala va nga vuyi va ta tlhela va hi tlinyaveza kambe
1: siku leri hi lona hi nga swi kota ku hi sayina xipfumelelwani ni mukuluni wa mpfutukezi kwala kaya nyikiwaka nluleko wa musambiki siku ra likulu swinene ngopfu leli hi nga ti ndhundhuzelaku hina vamusambikano leswaku hi swi kotile ku tlula mukulunyi hi tifuma hi hoxe ka matlhelo hinkwawo ya wuhanyi hambi ka nhluvuko ni hinkwaswo a ni lavela leswaku a lavantshwa hi va yisa mahlweni a nkululeko lowu va nyika risima a ntirho lowu nga sunguliwa Joveta e reta 25 de setembro. Leti ti nga teka nkhululeko ti za ti wu fikisa ka nkama wa nyama
2: vahanyi doroba la ka ncenca hi kolomi xifundzankulu gazela ku va vulavula hikwalaho ka ku ndlula muvhulu lweyi ka 5 wa malembe ni malembe mambirhi na ku sayiniwile xipfumelwani xa Luzaka lexi tiseke a nkhululeko hi 1970 i siku
3: vatsongwani va 5 swifundza ni xin'we lomi xifundzankulu gazela karhi va pfuneka hi mavhitamini ya ku seketela mkata majela Boniface Novela
4: 5 wa swipfundzana xin'we swa xifundzankulu gaza hi leswi swi taka na swi pfuneka hikwala eka makungu ya ku va ku nyikeriwa a swinonisu swa muzimba ngopfu eka swihlangi leswi sukelaka eka 5 wa tin'hweti na yin'we ta ku velekiwa hi vulavula hi swihlangi leswi handle ku va swi nyikiwa a vitamina A ni ku va swi kuma makinina wo dlaya a tinyokani swi kuma a swinonisu swin'wanyana leswi swi cheriwaka eka swakudya hi matshamelo ya mpupu ku kota swi nyikela vutomi linene ndzeni ka ku va ku oneleliwa eta madyelo makungu lawa ma khumba swipfundza swa n'walungu ka xifundzankulu gaza leswi hi makhambi manyingi swi kumanaka ni matshamelo ya ndlala hikwalaho ka xihala xi taka na xivoneka hambi ni swipfundza swa dzongeni ka xifundzankulu gaza leswi xanisekeke hikwalaho ka tindhambi ta lembeleli swa nga mabalani masanjene xigubu xokwe gijani na ncencayi murhangeli wa ta wongori xifundzankulu gaza a vula leswaku ka swifundza leswi a wurhangeli lata udawu li karhi yi lengetela matimba hi tlheni ya ku va ku tiyisisiwa ku kumiwa nhlayo yikulu ya swihlangi hambi ni vatshamitiku na ku nga se na fika nkarhi wa timpfula ku va va kuma dyondzo ni ku yamukeliwa hikwalaho ka ku landza ta madyelo manene ngopfu ka swihlangi swi sukaka eka hafu ya lembe Sir Juan a vule leswaku makungu lawa ya ku va ku seketeliwa hi ta madyelo manene ma kumba kambe ni vaveleki ngopfu vamamana lava va kumaka a dyondzo mayelano ni ku va va tiva maswekelo manene ya swakudya leswi swi nga ni swinonisu ka vatsongwana ni ku va ku ta engeteliwa a ntswamba kumbe a leti ya ku ya n'wisa
5: Que ao nível da província nós temos cerca de 6 distritos que implementam um pacote nutricional. E este pacote é para as crianças a partir dos 6 meses. E essas crianças beneficiam-se das palestras, da suplementação, mas também do micronutriente em pó para garantir que essas crianças possam efetivamente crescer com saúde.
4: E Marito e a Moranguilota Ongores Funzan Kulgaza Sérgio João, na aula vula em Macungu, Yakuvaku, Nililua em Kinki, Ntlanuas Funzana Xim. Swa lomi xifundzankulu gaza mayelano ni ku tsimisela ta madyelo manene eka swihlangi ku kota ku ta va ku vekeliwa mavabyi ya ku hambanahambana eka ntanga leyi murhangeli a tsatsiya a nhlengelo wa hinkwavo wa tamile vatsongwana hambi na xitshungutala ku va xi kumeka ka mitirho ya ku va ku lwisaniwa ni mavabyi ya ku yelana ni ndlala ku va ku ta kumiwa a nhlulelo eka ku tihinta ka mfumo ku seketeliwa a vutomi linene ka xitshungu
3: Xifundzankulu gaza ku karhi ku veketeliwa a swikombiso ka

0: Matindawo ta matimi mahungu mataku na Alfred Muyanga.
1: Xiyenge xi andzela ku ta ntumbuluko ni vuvhakachi xifundzankulu Gaza xi karhi xi veka a swikombiso swa tindhawu leti ti fambelanaka ntumbuluko wa xifundzankulu Gaza. Mitirho leyi i ku va lava va lambelaka ku va va pfuxela a tindhawu leti va ve va nga xaniseki va ve va wona nakona leswaku makenekene ma nga haki lawa ma fanelaka ku va ma fambiwa ku ya fika ka tindhawu leti ti hlayisaka ntumbuluko. Mahungu lawa ma byeliwa Radio Mozambiki hi murhangeli wa xiyenge xa ta ku vonelela ta ntumbuluko hi xiyimo xa xifundzankulu Gaza, Alfred Khosa, lweyi nga taka leswaku ka lembe hi nga ka lona ku ta vekiwa a mune wa maplaka lawa ma kombisaka a tindhawu ta ta ntumbuluko. Alfredo Costa swi nga ta leswaku hinkwaxo xifundzankulu Gaza ku ta fika sweswi xi yimela a ntsengo wa 13 ya swikombiso swa tindhawu leti hlayisaka a ntumbuluko eka miganga ya ku hambanahambana xifundzankulu xa ka Gaza. Na alkariya swi nga ta leswaku ku tshama ni timali to ringana kambe ku karhi ku buliwa ni van'wamabindzu vatirhisani va xiyenge xa ta ntumbuluko leswaku va ku nga kumiwa a swiseketelo loko va ku ta fambisiwa a ntirho lowu.
2: Este ano aqui planificamos para a colocação de uma placa indicativa no cruzamento de Mandiacase, que indica que são tantos quilômetros para Bambene, Colela, são tantos quilômetros para Nguajane. Então, quem vai a Nguajane já não se perde e sabe quantos quilômetros vai percorrer para chegar. Tem toda essa informação nas placas.
1: Marito e Alfredo Costa, anga murangeli wa xiyenge lexi xi hanyelaka ta ntumbuluko eka muti wa ntumbuluko ni vuvhakachi xifundzankulu Gaza, loko a li karhi a vulavula hi kolaka ku va ku li karhi ku lulamisiwa a mitirho ya ku va ku veketeriwa a swikombiso swa tindhawu leti ti hlamuxaka a ntumbuluko hi xiyimo xa xifundzankulu xa ka Gaza.
0: Eka 19:30 xi tlhela rhamba mutirhisanikulu ri Alfredo Muyanga ku va hi tsindzawutela takuyelana ni mitlangu ya ku tiyisa miri.
1: Mtlawukanisi wa ntlawa wa Club de Gaza swi nga ta leswaku a ku va a mphikisano wa bola lowukulu wa vumbirhi hi xiyimo xa tiko eka xigava xa xifundzankulu Gaza u gomile ngopfu swinene. Leswi ma hi leswaku va a ntlawa wakwe u nga hangani na matimba ya ku va u wina a mphikisano lowu, nakona karhi ya swi nga ta leswaku a ku va mphikisano u ni ntlhanu wa mintlawa ni ku va nakona ku vonekile ku a ku pfula ka nguva ku xwerile hikwalaho ka tindhambi. Leswi ma hi leswaku a ntlawa wa ku u nga thawukani eka mphikisano lowu. Na a li karhi ya endla nhlelo ka mitirho leyi a va li karhi va kumeka ka yona ya mphikisano wukulu wa bola hi xiyimo xa tiko hi xigava xa xifundzankulu Gaza, murhangeli kumbe mutlhawukanisi wa ntlawa wa Club de Gaza a swi ngeta leswaku hinkwaswo leswi swi ma hi leswaku a ntlawa lowu wa Club de Gaza u nga wini a mphikisano. Loko a li karhi ya swi ngeta hi marito man'wanyana Raj Mukabrala leswi fanela ku va swi pimisiwa ngopfu swinene mayelana tindlela tinene ta ku va ku landziwa mphikisano lowu leswaku va ku ta ve ni mitlangu leyi nga ta ve i nyika a lisima a mphikisano.
3: Bo, a mphikisano ku famba kahle u fambi kahle so ke a hi konsigiranga a ku tshama ka position leyi hi laviki lona maxi ka bola swa humelela hinkwaswo. A lexa ku ko xi nga talive xi nga tsakisanga ngopfu ka mphikisano lowu i ku ku ve ni majogo matsongo. A loko u swi vona provincia de Gaza lini a madistrict ya manyingi stereka ra li va ni 5 wa mainkipa ka kampionati majepa hi belile hina hi nga bela mo majogo lawa matsongo nompudiriwa u fadlarile ni xiprimeri jogo ndawu a mainkipa makumane na mali equilibrado swinene loyi a nga konsigira ku handza tipuntu na Primera Volta a nghene Segunda Volta na a tshamisekile hi ku famba ka minkama ku ni majogo lawa hi nga ha tsundzuka swa ku ma ta va na mali vevukile hi nga maganya maji hi rodage nkada yinkipa li nga ha kuma lona elimava treino ni jogo ao mesmo tempo mai ma kombekisa swin'wanyana por isso hi nga kumeka lana hi nga kumeka kona.
1: Marito ya Erasmo Cabral mutlhawukanisi wa ntlawa wa Club de Gaza lweyi a khimeke ka xiyenge xa vumbirhi xa mphikisano lowu wa bola a wu ta u landziwa na a nga ta ve a kombisa a xifundzankulu Gaza ka pool d'apuramento kuma swaku lowu a winake mphikisano lowu i Ferroviario wa ka Gaza ni kizi wa tipontu laha na landzeriweke ntlawa wa Club de Gaza ka ndhawu ya vumbirhi ni 10 na tipontu na yin'we.
0: Mngisitiwa kurenzeka hinkwaswo eka mitakola xinglexi xa mahungu mali lamisiweke matlhelo mahlayiwa a Francisco Nsimbini amarabuduya ave kamchini lipelile.
4: Mi hetile kutwa mahungu ya xifundzankulu Gaza, nongonoko wa mahungu ya siku ni siku ya Radio Mozambique.

0: Mayingiseti loko hi karhi hi sungula nokonoko wa hina hi swingeta leswaku ku heleni ka vhiki laha ku gimetiweke a mphikisano wukulu mbirhi wa bolo hi swiyimo swa xifundzankulu Gaza eka mitlangu leyi ntlawa wa Ferroviari wa ka Gaza hi wona lowu winaka a mphikisano na xiyenge xa vumbirhi xi tekiwile hi ntlawa wa Club de Gaza. Ntlawa wa Ferroviari na Club de Gaza lava te va kombisa a xifundzankulu Gaza eka mitlangu ya pool de apuramento ku vula leswaku ka ku gimetiwa ka mitlangu leyi ntlawa wa Ferroviari wa ka Gaza hi lowu gameteke a mphikisano na uni a 15 wa tipontu lana u landzeriweke hi ntlawa wa Club de Gaza. Club de Gaza lweyi a kumeke a ntsengo wa 10 tipontu na yin'we ka ndhawu ya vunharhu ku voneka ntlawa wa Xidengele ni 10 tipontu, Bilene a ni 10 tipontu ka ndhawu ya vumune ka ndhawu ya Gamesa hi vona a ntlawa wa Club de Xibutu lowu u nga ni ntsena a ntlhanu wa tipontu na timbirhi. A ku gimeteni ka mitlangu leyi tolo Radio Mozambique a bulele na Erasmo Cabral. Erasmo Cabral mutlhavukanisi wa ntlawa wa Club de Gaza a vulavula hikwalaho ka leti lanaka ni leswi a swi voniseke swona mafambele ya mphikisano lowu na a ri karhi ya swi nga ta leswaku ku va mphikisano lowu u gomele ngopfu swinene leswi ma hi leswaku va a ntlawa wa Club de Gaza wu nga tikumi hi laha swi lovekaka kona. A swi nga ta leswaku hi ka makhambi man'wanyana va ve va belisa a vatlangi lava kalaka va nga upfisiwanga hi laha swi lovekaka kona leswi ma heke leswaku va nga kumi a mihandzu ya ku tsakisa. Erasmo Cabral wa hlamusela.
1: Mphikisano ku famba kahle u fambi kahle so ke a hi konsigiranga a ku tshama ka position leyi hi laviki lona ma xi ka bola swa humelela hinkwaswo. A lexa ko xi nga kalivei xi nga tsakisanga ngopfu ka mphikisano lowu i ku ku ve ni majogo matsongo. A loko swi vona provincia de Gaza li ni a madistrict ya manyingi sitereka praliva ni 5 wa mainkipa ka kampionati majepa hi belile hina hi nga bela mo majogo lawa matsongo nompudiriya wu fadlarile nos primeiros jogos. Então, a mãe que para uma comane na mali equilibrado, senene, eu ainda conseguirá com a anza de ponto na primeira volta. A nghenisi ku nda volta na tshamisekile hi ku famba ka minkama ku ni majogu lawa hi nga ha tsundzuka swaka ma ta va na mali vevukile hi nga maganya maji hi rodage nkada nkipa li nga ha kuma lona elima va train ni jogu au mesmo tempo ma yi ma kombekisa swin'wanyana por isso hi nga kumeka lana hi nga kumeka kona.
2: Kambe loko mi le karhi mi cuvuka mi vula leswaku kampionati leyi ave yi gomile ngopfu swinene leswi swi ma hele ku mi nga tlhavukani laha swi nga laveka ha kona mi za mi kuma ku mi ne xithuzi ni ntlamu wa ku va mi bela mitlangu.
1: Ya kampionati wu hi moxile hikolano ka ku ku vi ku beliwe masiku matsongo stere beliwe masiku matsongo tende nkonta ya mainkipa numero ya mainkipa na yona yi leyitsongo stere ndhawu a swi nyikanga koizo ku ve ni mainkipa ma nga hala riki ku fana ni proprio Club de Gaza. A Club de Gaza praticamente ni yi formare en 3 semanas ku vitane ni jogo la supertasa praia ya bela jogo leliya la supertasa se ni mahama aranjo pra ku beliwa kampionati ndhawu majogaduri lawaya a ma nga hlangananga hinkwawo a ma nga tivani hinkwawo maji a wulungu ya matreino ya majogo ma ya ma mativani ni ku tshemba swa ku loko kampionati a yo va ni for example tercera volta a swin'wanyani a swi ta humelela swa ku tsakisa por parte ya Club de Gaza porque a majogadori se a ma mativana a ma tlhavukanyisa leswi a hi ma organizara para mama ha swona maji a kampionati ivi yi kumi ngopfu loko se hi ya hi ya tiwi tikuma kampionati se yi le ku heleni ndhawu nga va lexo xivangelo xa xikulu hi ndhawu ka masiku loko kampionati i mayise xileswi a yi kombela ka association swa ka veka in 3 volt a mainkipa man'wanyana ma prenxera pelo menos va ni kampionati ya ma-8 nkipa 5 nkipa yi tsongo sitereka pra provincia langile.
0: Marito ya Erasmo Cabral mutlhavukanisi wa ntlawa wa Club de Gaza loko a li karhi ya vulavula hi swirhalanganyi swi va kumenaki naswona ku fambeni ka mphikisanokulu wa bola wa xiyenge xa xifundzankulu Gaza leswo ku va ku ta va ku kumiwa a mitlangu leyi nga ta va yi nghena eka pool de apuramento ku vula leswaku se mitlangu leyi kumiwile i Club de Gaza ka ndhawu ya vumbirhi ni Ferroviari wa ka Gaza ka ndhawu ya ku sungula. Muyingiseti loko le karhi hi phokophela ni mahungu ya hina ya ta mitlangu ku tiyisa miri hi kuma lawa ma swingetaka leswaku ala na xidoropeni la ka Ncencayi hi laha ku sunguleke xiyenge xa vumbirhi xa mphikisano wa bolo hi swiyimo swa doropa na ku le karhi ku kongomiwa a ku kulungela a lisiku la doropa hi sete ka outubro mintlangu leyi sunguleke ya xiyenge xa vumbirhi leyi nga ta beliwaku ka tin'hweti leti ti taka kumbe ka masiku lama taka ku ya fika 7 ka outubro na ku li karhi ku kumeka a ntlhanu wa mintlawa na yin'we hi mintlawa leyi nga karhi yi kombisa a swikanekiso hinkwaswo swa doropa la ka ncencai leyi nga ta ve i bela hi mpfhuka u li wun'we a nga primera volta lani nga ta ve ku kumiwa anhena munyikeli wa mahungu mayelana ni mitlangu leyi i Musa Nevish loya ashungataka leswaku leswi swinga karhi swi antswa swoswi hikuva na kona ku li karhi ku lulamisiwa a swikokolelo eka lava va nga ta va kumeka ka mphikisano le Musa Nevish loko a vulavula hi ku sungula ka xiyenge lexi xa vumbirhi xa mphikisano wa bola hi swiyimo swa dropa la ka ncencai a nyiki marito lawa
3: hi vula ku xiyenge lexi xi ta beliwa hi sejo wa maekipa marepresentaraku sejo maposto administrativo ya lani SZXXI Nosso gente lexi xi sungula swoswi a fazela o gamo mas a sungula na nyawaka xi sungula hi dia 1 de agosto a kuni total ati equipa 52 batona e gente lexi a xifambintsana hi vavanuna kuni na vona va sapi nga 2 uma equipa va disputaraku a campeonato yo le ikhuluma ku yona
2: kambe mikongo mayini loko mi le ka rimbelela a mintlangu leyi lana dropen la kanjenja
3: ati equipa le ti ni campeonato leyi hinga yenda hina hi malembe ni lembe ita helela a dia da cidade leswi nga tistani kambe posto administrativo kuni equipa yin'we i sejo ati equipa ti nga kona ti ta banana hi xona hi khambe lin'we ntsena hinkwaswo leswi swi laviwaka ku swi lulamisiwa ku campeonato leyi ya phambeni a conselho municipal a swi kotile ku swi lulamisa yo nyimela ntsena ku vona va bela va phikizana emagamu ka kona va nyika swihiwu leswi va ta lula ku swona
0: hi mahungu la wona kulori mi yingise tiveka mugoco eka nongonoko wa hina wa ta mintlangu ya ku tiyisa miri a radio mozambique hi misori provinciale ya ka gaza nongonoko lowu bindzuleke kholo kumbisiwa hi alfred munyanga jean kizungeni a kumeke ka michini lipelile

19 a 25 minutos, tangela ke unomikiseri u kumeka ka nkarhi lowu na wu alakanya ni ku tsundzuka ta fambela ni hanyela ra tiko i siku ra tinhenha leti nga kumeka ti nga lula ku va ke xipfumelwani xa Lusaka xi fungiwa xikarhi ka Mozambique kasi ni vukolonyi bya vuputukezi laha ku ya ku ve ku vangiwa endlela la ku va kula ni mfumo lowu a wu ta fambisa tiko kala nkhululeko hi 1970 isi. Ngwari kalta vaka jornada no di tirsana na antena nasional.

va hi kotlaneke a swa ha lavi ku veneni hi heta mpupu hi ku woxela na vanghani vo bondha va endla xihuswana hi nkarhi lowu vusiku. Swinene ku va hi tlhamuxa, swinene ku va hi ntlhantlha, swinene ku veneni mpela hi nkenta. Ku nga le khale hi ta va hi kuma a tinhlokomhaka leti ti nga ta vumbaka mahungu. Mahungu ya ntshima hi nga ta ma kuma hi nkarhi wa 21:30 ka Journal Regional. Hi tiyisile nakona vo leswaku hi nkarhi wa 22:00 hi ta va mahungu ya dzongeni ka tiko. Hi le ka xitiko wa le khaya. Xilumba dzonga ka tiko. Swinene ku va ni pelisa mamatara na papayana tintombi ni majaha ka ku kotlana loko. Hi ta phokophela vukumu ngo ku ya fika kusuhani ni nsimbi ya Mayanoids. A ku rhula ni ku tenga hikuva siku la namuntlha li hambanile ni man'wana. Hi siku la ku hlula. Hina mpela hi vahluli. A xifeni ka valwi va yimpi ya ku khulula tiko. Marito ya hina hi nkarhi lowa vusiku, papayi. A wu pheleni.

E 21 horas xi tlhandlekela 20 minutos hi mayo. Nkarhi wa xitiko xi ya dzongeni lani mphela hi ku xuvela kha madyambu lamanene. Akarhi a tilulamisela wa likwerhu wa ku va hi nkarhi wa 21:30 minutos. A ta tshinela ku veni na n'wela hi ndlela ya mahungu ka siku leyi hambaneke ni man'wana. 7 September 2026. Lipelile hinkwakuhinkwaku lomu hi vaka hi jajama kona hikwala ka gandlati la hina.

0: muingiseti wa kurandzeka wa dzongene ka tiku kanongonoko wa hina wa mahungu ka xitiku xa dzongene nyamuntlha tikweni hinkwalo ku kulungeliwa siku la ku fungiwa ka xipfumelelwano xa Luzaka lexi pfuleke mukhandlu akuva maputukezi ma nyikela nkhululeko ka vana va tiko ndzeni ka ku humelelisa siku leli ni ku vekela xihluwa vana va Musambiki va tshikeke hinkwaswo kwa va lwela tiko la hina vurhangela xifundzankulu Maputu lirhamba vayeki tiku akwa va hanya ndzeni ka ntwanano lirhandzu vumbano ni kurhula leswaku va tlakusa tiko la hina yentelelo na Steli Manyisano
1: murhangeli wa xifundzankulu Maputsu a humelelisa nlaveko ku va ku ve ni ku hlengela ka hinkwaxitshungu xa tiko ku landzeni ka mintirho leyi yi kongomaka ku hluvukisa tiko ra hen ka ta xuma Manuel Tuli loyi a vulavula musumbuluko lowu lani doropeni ra ka Matsolo ndzhaku ka ku va a vekile swiluva ka ndhawu leyi yakeliweke ku nyika xihluwa khale ka vanhu va nyimpi a nga Monumento e Memoria aos Heróis Nacionais a wuli leswaku ku laveka ku va ku ve ni ku twa na xikarhi ka hem a ku va nhlengelo wa hina wu voneka hikuva loko ku nga na ku twana ku hava leswi swi nga kulaka swi nga tlhavukanyaka kumbe swi nga tshukaka swi hluvuka ka marito ya Manuel Ntuli hina vana va Mozambique a hi twaneni hi twanela ku va hi kulisa tiko ra hina hikuva va handle a va nge ri kulisi
2: hi tlangela va nga va valwanyimpi va nga swi kota ku veni va defendera kumbe va lwisa ukolonye va za va hlula hi va tlangela ngopfu swinene hi ku va khesa sweswi hi la ku ya mahlweni hi tirha a ku veni hi yantswisa a wutomi lava hanyi tiko ngopfungopfu lexi lavekaka ku veni munhu munhu laa nga kona a tirha ku veni a tikula hina ta ya mahlweni hluvuka leswi lavaka ku i ku hi hluka hinkwerhu hi lwisana ni timhaka ta ku veni hi ni mpimisi ya nyimpi nompoti hi pfumela ku veni a tikweni la hina ku va ni lava taka va ta hi nyika swibamu va ta hi nyika yini ku ve hi lwisana na yele xi hina a leswi endlaka ku ve ni tiko la hina hi tlhela leya ndzhaku hi fanele ku hi lwa no hereka a ku ripisan'wu a ni kuma switwisana na hina ku va tirha kahle lava nga hambi ku ripisan'wu na hina xitshungu hi nga va korompile hi fanele ku ve ni hi tirha ya mahlweni hi vona swaku hi nga endla yini ya ku ve ni a ka mhaka leyi nga na yona ya ku cinca ka tinguva hi nga endla yini ku ve ni hi yantswisa mabindzulela ni matirhela ku ve ni a tiko la hina hluvuka kanima
1: enhleni ka nlaveko ku va ku ve ni ku twana mukombisi wa mfumo a xifundzankulu Maputsu Enrique Bonges na yinawu a swi pfumela ni ku va a vulavula hi swiyenge swi nga swingani leswi swi kombaka swa ku Mozambique wa ya kula kutsongokutsongo kambe ku laveka vhela nhlengeliwa hinkwaro tiko leswaku hi ku hantlisa hi hantla hi kuma bindzu ra leswi hi nga na swoho ngopfungopfu ka tshomba ra migodi ni swin'wana leswi Mozambique a bindzulaka ku twana ku rhula ni xinakulobye i swilo swa risima kula Enrique Bonges.
3: Isso foi chamado histórico de nessa perspectiva para permitir que a nossa província um dia venha dizer conseguimos a independência econômica. Para isso precisamos que toda a gente trabalhe em união. Só com a união que faz a força, a nossa província, quando está unida, somando com a união de outras províncias, é o todo país que está unido.
1: Dia da Vitória. Esse culeri, o sainué que se pumeleluana, chaco, comendo com rula, ka mfumo wa vukoloni ni vurhangeli bya Mozambique ave hi 7 ka September ku sainiweke xipfumelelana lexi a Lusaka
0: ku rhula ntwanano ni mahanyela manene swi ya mahlweni hi ku humelelisiwa hi mukombisi wa mfumo wa xifundzankulu Gaza na atsatsiye xitshungu a kuva xitihita eku heliseni ka vusiwana mahungu na Rostino Botela
4: mukombisi wa mfumo wa ntsindza xifundzankulu Gaza a vula leswaku va ku laveka ku va ku va ni lirhandzu hambi hi mabulu mayelana ku va ku ta va na ku tshembisiwa leswi swi lanaku ni ku vuyelelana nambi hi mpatsano wa vanatiko Jai Minet a tlhamisela kambe leswaku va ku va ni ku patsana ni ku rhula tikweni leswi swi nga va swi ta na swi endla leswaku va hi ta va na hi pfunana ka ku va hi hlongola loyi a taku na a xuva ku va a hi hohlota i nga vusiwana nakona net a vulavula muvhulu lweyi dropeni laka ncenca hikwalaho ka ku kulungeliwa ka risiku la ku sayiniwa ka xipfumelelani xi tiseke nkhululeko wa tiko
5: a consolidação da paz e da unidade nacional requer de todos nós filhos de Gaza e de Mozambique em geral que caminhemos juntos pautando pela via do diálogo e compreensão mútua para resolvermos os nossos diferentes
4: Ita lungwani murangiri wa xifundzankulu Gasa Alfeo Nkuna a ramba ku hinkwavo malangu va va va va tirha ka ku va ku ta va ku bindzuliwa hambi ku va ku londzovutiwa leswaku va xifundzankulu Gasa xi kumekaku na xinititsombo ka ku va ku ta va ku umiwa ka leswi swi taku na i ri ku tshemba ku pfuniwa ematiko ya le handle.
6: Ka vantshwa hileswaku va tsundzuka leswaku a 7 December siku leri a vanhu lava a yi le vantshwa ku fana na vona va tshameke hansi ni mukoloni leswaku a tiko la hina la ka Gaza a tiko la hina la Mosambiki ni kuma ku chuseka. Se hileswaku va tsundzuka leswaku a wundzweni la vona na vona swi kona leswi va nga swi endlaka leswaku a tiko la hina la ka Gaza ni nga kuma ku chuseka. Swo swi hahalwi ni ku chuseka ni mukoloni kambe la ku tiko la hina la ka Gaza li hluvuka leswi hi vulaku independence economic. Ndyangu un'wana ni un'wanyana muntshwa la nga tshama kona a fanele ku endla xo karhi leswaku a hluvukisa tiko la yena ni muganga.
4: Siku leli ribe ri kombisiwa kambe ku va ku veni a ku kurungeriwa hi tlhelo la ta ntumbuluko ta mitlangu ya ku tiyisa miri na hambi ku va ku veni ku landziwa ka tidyondzo ku hambanahambana ka tona mayelano ni ntikelo hambi ntshamatshima ya set ka Setembro yi nga ku va ku kurungeriwa a ri siku la ku seniwa ka xikumbelwani xa Lusaka lana dorobeni la ka Njhenjhayi.
0: Kasi khale ka valwi va nyimpi ya ku khulula tiko a dorobeni la yiNyembani vatsatsiya lavantshwa akuva va nga tingheniseli ka swidzahadzahani mabyala kambe va hetekela ku tirha aku hluvukiseni ka tiko. Mahungu na Orasi Romau.
7: Amurangeli wa nhlangano wa valwi va nyimpi ya ku chusa tiko lomu dorobeni ka iNyembani hi yena loyi a kombelakuwa vanhu vantshwa leswaku va nga tinketeli lomu ka ku dza a hluvukisa mapimu. Louis João a le yin'we ya tindlela ya ku nyika xithuzu ka lava nga lwa ka siku chusa tiko ku va a vanhu vantshwa va tingetela lomuka ku tirha. A wule leswaku swa leswi a nyimpi yi nga sala hi leya ku lwa ni wu hluki ka tiko.
8: Hi katu ja hi thumile i nchumu watu hi hetile a ku va anu va jove ka swihorana
7: hi lwile kari ka kona ka siku boba mukoloni bya leswi nyimpi yi nga sala ku vanhu vantshwa n'wina mu tinketela lomu ka ku tirha. A kale ka kona ku va nga hi munhu wa ku halikeri a nga tirha hambi lomu ka ugada se ku chusekile bya leswi va kumeka vanhu ka swikanikiso swa ku tsalanga vanhu va ntima hi ku mahaloko leswi swi kombisa a ku chuseko se wu kona
8: era valungu basi.
7: Louis João murangeli wa nhlangano wa valwi va nyimpi ya ku chusa tiko lomu ka doroba ka iNyembani.
0: Vurangeli la xifundza xa Hon'wini xifundzankulu iNyembani li vula leswaku ku vonaka ku cinca ka mahanyela ka swiyenge swo hambanahambana na ku humelelisiwa xiyenge xa tidyondzo ni swin'wana nakona va kombela ka lavantshwa a ku va va vekisa siku leli li nyikeke mukhandlu wa ku vuyisa nkhululeko tikweni. Danielson Nyankula.
9: A mfumo wa district ya loka Hon'wini a iNyembani wu luka kumeka ku oneka a ku andza ka tiko ka Mosambiki ndzhaku na ku sayiniwi a xivumelelwani hi ka siku leka 7 ka Setembro. A banato wa lomu ka Hon'wini Morgan Kandiru a nga ha wulawula laha tikumeka ku tihumela kona a tinhenha wa wulawula lomu kumekaku ku oneka a ku cinca ka swilo swa ku tala la ka ta gondzo a ka ta wudahi a ka wurimi. A wulawula ku swo swoleswo swi woneka hi laha ku nga kumeka ku oneka a xivumelelwani xi nga kumeka xi sayiniwa siku 7 ka Setembro.
10: Agora chamamos a declarar que agora neste momento chamamos a falar da independência econômica. Significa o quê? Que temos que trabalhar mais. Temos que ser mais unidos, mais unidos, mais unidos para produzir e trabalhar e desenvolver. Porque hoje as crianças que estão a estudar continuam a segurar estudo. Mais escolas, mais união e mais produção.
9: A va kumbatinti va nga kumeka va ziwa hi mitirho ya Radio Mosambiki va wulawula ku swi karhatile ngopfu kumeka ku sayiniwa a xivumelelwani lexi hikwalaho ku la kuva a vanhu vantshwa va simama va vekisa khwatsi a siku leyi.
11: Alberto Mpayika kumbatinti si e uma data inexpensive nos temos que contar sempre esta história e para melhor eles perceberem melhor. Começou de, através deste acordo do SAC o país começou de ter muitos caminhos e o desenvolvimento mesmo até alcançarmos a independência através dessa data de 7 de setembro.
9: abantu basha la hinga kumeka hivazwa la kumeka kutumula kona atinena hika ukulunje lika 7 distembro ba ulili kuvata simama valwa kasiku atikuleji kumeka na janza
12: mundo vilangulu ya da historia quero dizer que muita coisa aconteceu para que chegássemos já a uma data como hoje e nós como pessoas novas temos que levar esse legado dos nossos mais velhos para mais em diante.
13: Como dia da vitória, nós temos que sentar e refletir o que é que os outros fizeram para vencer.
9: Vandu vaxa vangahawula ula la ka ukulungeli ka 7 distembro la kumeka ukulungelwa asiku gakuwina kusukela ka hungwini hungulegi girumelo amina Danielson Nyakula.
0: Na kuendleka leso kufambeni ka lembe hinga ka lona xiyenge xa ta ntumbuluko ni vuyendza xifundzankulu Gaza xi ta veka swikombiso swa tindhawu ti fambelanaka ni ntumbuluko akuva swi na byalisa vayendzi leswaku va tiva makenekene ya tindhawu leti va navelaka ku endzela ka tona. Iramba Alfred Muyanga.
14: Hamilosa xiyenge lexi handzelaka ta ntumbuluko ni vuvhakachi xifundzankulu Gaza xi karhi xi veka a swikombiso swa tindhawu leti ti fambelanaka ni ntumbuluko wa xifundzankulu Gaza. Mitirho leyi i ku va lava va lambelaka ku va va pfuxela a tindhawu leti va ve va nga xaniseki va ve va wona nakona leswaku makenekene ma nga hakelawo ma fanelaka ku va ma fambiwa ku ya fika ka tindhawu leti ti hlayisaka a ntumbuluko. Mahungu lawa ma byeliwa Radio Mozambiki hi murhangeli wa xiyenge xa ta ku vonela ta ntumbuluko hi ximi xa xifundzankulu Gaza Alfred Costa. Lwa shungataka leswaku ka lembe nga ka lona ku ta vikiwa amune wa maplaka lawa ma kombisaka a tindhawu ta ntumbuluko. Alfred Costa shungata leswaku hinkwa xifundzankulu Gaza ku ta fika sweswi xiyimela a ntsengo wa 13 ya swikombiso swa tindhawu leti hlayisaka a ntumbuluko eka miganga ya ku hambanahambana xifundzankulu xa ka Gaza. Na alikari ya shungata leswaku ku tshama ni timali to ringana kambe ku karhi ku buliwa ni van'wamabindzu vatirhisani xiyenge xa ta ntumbuluko leswaku va ku nga kumiwa a xiseketelo ku va ku ta fambisiwa a ntirho lowu.
15: Este ano aqui planificamos para a colocação de uma placa indicativa no cruzamento de Mandiacaz, que indica que são tantos quilômetros para Bambene, Colela, são tantos quilômetros para Nguajaá. Então, quem vai a Nguajaá já não se perde e sabe quantos quilômetros vai percorrer para chegar. Tem toda essa informação das placas. A outra placa, estamos a trazer o historial de Guindachino. Muita gente só sabe que parar de Guindachino, não sabe o que é Guindache, o que, é que aconteceu. E a placa vai contar o historial do que é guindache. Aquele instrumento, no tempo colonial, era puxado por um homem. Era junção de areia, pedra e cimento. E faziam um cilindro para ser puxado por os nossos avós. Então, toda essa informação é para facilitar o nosso turista, é para facilitar o nosso visitante. É para também divulgar aquilo que é o nosso potencialidade que temos. Se nós não identificarmos esses locais, poderemos ficar sem esses locais históricos preservados.
14: Marito ya Alfredo Costa anga murhangeli wa xiyenge lexi xi hanyelaka ta ntumbuluko eka muti wa ntumbuluko ni vuvhakachi xifundzankulu Gaza loko a li karhi a vulavula hi kolaka ku va ku li karhi ku lulamisiwa a mitirho ya ku va ku veketeriwa a swikombiso swa tindhawu leti ti hlamuxaka a ntumbuluko hi xiyimo xa xifundzankulu xa ka Gaza.
0: Masiku ma taka vatirhi lava lumbaka hubyana ya vukombisi bya mfumo va ta yaviwa hi swiyenge swo hambanahambana akuva ku yanguliwa na wuntshwa lowu bohaka ku herisiwa ka mintirho ya vukombisi la mfumo tikweni hinkwalo. Mahungu ma ta na Fernando Sidumo.
16: Ndzawulo ya hinyelaka vatirhi ni swibyana swa mfumo yi karhi yi tshimamisa entirho wa ku hi xihatla ku yaveriwa evatirhi lava sweswi va lumbaka emintirho hikuva ya vukombisi bya mfumo hi xiyimo xa swifundzankulu swa tiko. Makungu lawa ma humeleleko hi ku yangula nawu wa ku paluxiwaka hi siku la 30 ka Junyu lowu u bohaka ku helisiwa emintirho ya vukombisi bya mfumo laha vatirhi lavo va fanelaka ku yaveriwa hi swibyana swin'wana swi lumbaka emintirho ya mfumo hi xiyimo xa swifundzankulu hinkwaswo swa tiko. Sweswi ku karhi ku landziwa entirho wa ku balisa hinkwavo lava va fanelaka eku yaveriwa ku na swibyana swa kona leswi swi nga lumba evukombisi bya mfumo hi xiyimo xa swifundzankulu swa tiko akuva vatirhi lava va ve ni matirhelo lamantshwa. Mangu lawa ma tivisiwe emintirhweni ya hina hi munyikwa woho ka ndzawulo leyi Biza Novela loyi a engeteke ku vula leswaku hikwalaka ku helisiwa ka mintirho leyi vukumisi bya mfumo a swifundzankulu swa tiko byi fanele ku sala ntsena ni vaseketeli va vukumbisi bya mfumo ka hinkwaswo a swifundzankulu swa tiko.
17: Está sendo feito trabalho que o Ministério da Administração Estatal e Função Pública está a coordenar com as províncias para poder-se fazer a lista dos funcionários que faziam parte dos serviços provinciais, quais são os recursos patrimoniais e, com base naquilo que foi o comando da Lei 11 e da Lei 12, definir quais são os recursos que vão passar automaticamente para as direções provinciais, neste caso para o Conselho Executivo, porque nem todos eles serão integrados aos Conselhos Executivos Provinciais, tendo em conta a especificidade, porque há algumas matérias que serão exercidas pelo Secretário de Estado na província e irá contar com uma máquina mais reduzida e que vai carecer de recursos humanos e patrimoniais para dar cobro a estas responsabilidades.
16: Marito ya munyikwa mahungu ka ndzawulo leyi hanyelaka ta vatirhi ni swidyondzo swa mfumo Bizza Novella loko a vulavula hi makungu ma nga kona mayelana ni ku va ku yaveriwa evatirhi va mfumo lava sweswi va lombaka vukombisi bya mfumo xiyimo xa swifundzankulu Maputsu makungu ma humelelaka hikwalaka ku helisiwa ka mintirho leyi yelanaka ni vukombisi bya mfumo lomu etikweni.
0: Hi nghena ka xiyenge xa ta vudahu. Vatsongwana va kusukela ka ntlhanu wa tin'hweti ni yin'we ta ku velekiwa va nyikiwa swinoniso ni mavhitamina a ku va swi tiyisa makulela ya vana lava ka ntlhanu wa swifundza ni xin'we swa xifundzankulu Gaza. Yentelelo wa mahungu lawa na Bonifacio Novela.
14: Ntlhanu wa swifundzana xin'we swa xifundzankulu Gaza hi leswi swi taka na swi pfuneka hikwala eka makungu ya ku va ku nyikeriwa a swinoniso swa muzimba ngopfu eka swihlangi leswi sukelaka eka ntlhanu wa tin'hweti na yin'we ta velekiwa. Hi vulavula hi swihlangi leswi handle ka ku va swi nyikiwa a vitamina A ni ku va swi kuma makinina wo dlaya a tinyokani swi kuma a swinoniso swin'wanyana leswi swi cheriwaka eka swakudya hi matshamelo ya mpupu ku kota swi nyikela vutomi linene ndzeni ka ku va ku oneleliwa eta madyelo. Makungu lawa ma khumba swifundza swa n'walungu ka xifundzankulu Gaza leswi hi makhambe manyingi swi kumanaka ni matshamelo ya ndlala hikwalaho ka xihala xitakana xivoneka hambi ni swifundza swa dzongeni ka xifundzankulu Gaza leswi tshandzekeke hikwalaho ka tindhambi ta lembeleli swa nga Mabalani, Masanjana, Xigubu, Xokwe, Gijani na Ncencayi. Murhangeli wa ta wongori xifundzankulu Gaza a vula leswaku ka swifundza leswi a wurhangeli lata udawu li karhi yi lengetela matimba henhleni ya ku va ku tiyisisiwa ku kumiwa nhlayo yikulu ya swihlangi hambi ni vatshamitiku na ku n'wi sina fika nkarhi wa timpfula ku va va kuma dyondzo ni ku yamukeliwa hikwalaho ka ku landza ta madyelo manene ngopfu ka swihlangi swi sukaka eka hafu ya lembe. Serjuwangu a vule leswaku makungu lawa ya ku va ku seketeliwa hi ta madyelo manene ma kumba kambe ni vaveleki ngopfu vamamana lava va kumaka a dyondzo mayelano ni ku va va tiva maswekelo manene ya swakudya leswi swi nga ni swinoniso ka vatsongwana ni ku va ku ta engeteliwa a ntswamba kumbe a leti ya ku ya n'wisa.
18: Que ao nível da província nós temos cerca de 6 distritos que implementam um pacote nutricional. E este pacote é para as crianças a partir dos 6 meses. E essas crianças beneficiam-se das palestras, da suplementação, mas também do micronutriente em pó para garantir que essas crianças possam efetivamente crescer com saúde. Mas já estamos a recuperar, estamos a ir atrás. A nossa meta é que pelo menos cada uma dessas comunidades sejam visitadas pelo menos uma vez por trimestre.
14: I marito ya murhangeli wa ta wongori xifundzankulu Gaza Serjuwangu na vulavula hi makungu ya ku va ku oneleliwa hi nkhinkhi ntlhanu wa swifundzana xin'we swa lomu xifundzankulu Gaza mayelano ni ku simisela ta madyelo manene eka swihlangi ku kota ku ta va ku vekeliwa mavabyi ya ku hambanahambana eka tanga leyi. Murhangeli a tsatsiya a nhlengelo wa hinkwavo va tamile vatsongwana hambi na xitshungutana ku va xi kumeka ka mitirho ya ku va ku lwisaniwa ni mavabyi ya ku yelana ni ndlala ku va ku ta kumiwa a nhlulelo eka ku tihinta ka mfumo ku seketeriwa vutomi linene ka xitshungu.
0: Hi tlhela hi tsutsuma hi kongoma xifundzankulu Inyembani akuva hi yavulavula hi ntirho lowu tameliweke hi mintlawa ya varimi lava kunguhataka ku tivumba hi mintlhangano leswaku va na byalisa mintirho ya vona ya vurimi. Mahungu na Armindo Masingi.
19: A mintlawa ya varimi a distrito ya hon'wini kwalomu provhinsi ya Nyembani hi leyi yi lundzotaku a mintlhangano yi tivekaku kota assemble ya general, leswo ni tshimatshima ya kumahlolo swin'we ni ku boha makungu ya ta vurimi lomu xikarhi ka lembe gin'we ni gin'wani. Ka vhiki leyi gimphelileko hi kumbeleni ka gona ku vi ku oneka mukhangano wu nga vi wu tsombanyisa a mintlawa kutani swilo swa Association Agropecuaria Rio Nyanombe le ka hon'wini. Mukhangano lowu ku nga vi ku pasisiwa a mikhwepa ya leswi swi nga vi swi xaxametiwa lomu ka matirhela ka lembe ka 2025 ni leswi swi nga mixuvu ka lembe ka 2026. Samuel Isaka, murhangeli wa Association Agropecuaria ya Rio Nyanombe, loyi a tlhamiseleko hi mafambelo ya mukhangano lowu nga vi maheka kumbeleni ka vhiki le ka hon'wini na te ku nga lozonke leswi va nga vi va swi boha kutani ku swi landzisa lembe gi hundzileko ni leswi va nga swi bohaka siku swi londzotiwa lomu xikarhi ka lembe leki ka 2026 swi pasisiwile.
20: Ka marelatori wonke lawa ma vonekile na ma na timembro na tihi leswi ti swi tivaka ti nga maha laha hi nga wula a mihandzu ya hi timali ni madispeza lawa ma nga woneka i swilo leswi va swi pasisileke hikuva va swi vonile va tirhile khangano lowu vonekileke na ndzi tibya matshandza hikuva a ndzi na nga kuma ku kritikariwa hi ku kala adiresawu yi nga tirhangi khwasi. Ku vonekile ku diresawu ya Association Rio Nyanombe yi tirhile khwasi.
19: Murhangeli wa Association Agropecuaria Rio Nyanombe le ka hon'wini bava Samuel Isaka na a tlhamusele mukhangano lowu u nga vi wu pasisa a mikhwepa ya leswi swi nga vi xaxavetiwa hi ta matirhela ka lembe gi hundzileko hambeni ku boha leswi swi to vi swi landzisiwa ka lembe leki ka 2026. A swilo swa mintlawa yo tsalangana leyi wumbaku Association Agropecuaria Rio Nyanombe swi vi swi kombekisa a litsaku kambe na swi tlhamusela hi wungana swi tiyimisele a ku rima ni tshimatshima ya ku mpheta ndlala ka hon'wini hambeni lomu provhinsi ya Nyembani.
21: Alberto na Dixixao ndzi tile la Association Gulani Rio Nyanombe. Mina na ndzi kumeka ku lomu Gulani ka Association Tiyisela kani leswi swi nga ta vulavula laha ndzi swi vona na swi sasekile swi sasekile xigondzo xi nga ta gondza na mina loko ndzi tlhela leti teke ndzi ya gondzisawo swinene leswi nga ta maheka laha kwala ku swi engetela mara hi ha lava leswaku hi wumbana hi ve ntlawa wunene u khela hi ve xin'we xi muciwe hi kota ku hi hlula a ndlala lomu tikweni ka hon'wini hina le ka hina leyi hi rima mitsumbula hi rima swipfhake hi rima timanga hi leswi hi rimaku leniya ka Association Tiyisela Gulani.
22: A vito ndzi tirhisa Julian Mahese. Na ndzi hi sekretari wa assembleya ya laha ka Jinjingiri. Na ndzi seketela magezi lawa hi nga ma boha siku ka nyamuka ku hi wa emahlweni ni ntirho wa Association. Hi patsana ni man'wana ni ma Association. Hi fambisa mintirho ya vurimi hi laha hi kota ku hi kona hi pfuneka ka swin'wana ni swin'wana lomu ndyangwini. Ndzi ta fika ku angisisa a tiko ka hina ka
19: zwiru zwa Association Agropecuaria Rio Nyanombe na zwitimbisa a tiro lomu xikarhi ka ku lwisana ni ndlala na hi tiva hikan'we leswaku ka tihweti leti landzelaku ku ta ve ku voneka a xihala leswi kwalaho ka ta El Niño. Vona va tiyimisele kambe na vakucha a varimikuloni va maassociation man'wana ya madistrito hi ku tala ka wona ya provhinsiya ku nga va pinyama kasi a provhinsiya yi nga kumani ni xikarhato xa ndlala.
0: Hi gemeta nongonoko wa hina wa mahungu hi ku kombisa ta mitlangu ya ku tiyisa miri na Annabella Nkumbe.
23: União Desportiva wa Songo mukombisi wa Moçambique ka Liga dos Campeões hi bola tola yamukele ntlawa wa Petro do Luanda Estado Nacional do Zimpeto a va luza hi bola lin'we la ku pfumala ya ngulu ka ntlangu wa primera mão la primera eliminatória la mphikizano lowu. Hambileswi a luzeke União Desportiva wa Songo ka primera eliminatória lele a kaya hi mugqivela a ta kumeka edorobeni la Luanda ntsindza wa tiko la Angola akuva ta tlhela bela ni ntlawa wolu wa Petro de Luanda ka ntlangu wa segunda mau la segunda eliminatoria la Liga dos Campeões. Mun'wana mukombisi wa Mosambiki ka mphikizano ya tasa kafa nga tasa Nelson Mandela Association Black Bulls hi mugqivela a tibeli ntlawa wa Atomic Ngome wa Komori byi bola lin'we la ku pfumala ya ngulu ka ntlangu wa Primera Eliminatoria. Vukan'wini bya ntlangu hi twile xiandla xa mutlhavukanyisi wa Association Black Bulls ku Stade Gun loyi a vuleke leswaku swi karhatile kambe va swi kotile ku humelela lexi saleke ku va va ya mahlweni hi ku lulamisela ntlangu wa segunda eliminatoria va nga ta belaku hi mugqivela lowu.
1: Ku sungula ndza ku parabenizara a maekipe mabizi porque a tome a buyile lani nasta swa ku a buya enja yini i ekipe nga ben organizada i ekipe yi swi tivaka a ku yi ti posicionara loko yi ni bola yini loko yi nga na bola yi complicarile ntamo swinene ka xitrategia lexi na yexi bekile la primera parte ku risk yi humile primera parte na yi dzingana 0-0 maxikolwana swinene a swi lumba yini ku yi hamba a pepeseda leswi hi nga swi vona a primera parte hi leswi hi nga zama ku hi swikurujira hi alteraranyana sisteme jogo lebyi na yi dzingana swaku dzi nga hi pfuna ku pra hi zama ku hi jiletela a golo bya ku sungula hi conseguirile ku hi endla leswo a hi basaranga a mavoko continuire hi famba hi jiletela golo bya vubizi a golo lebyi a byi kumekanga porque a maopportunidade lawa hi nga ma kriara a ma conseguiranga ku dara hi golo porque na yena adversari a conseguirile ku ti ntekela hi tindlela ta tine.
23: Xiandla xa mutlhavukanyisi wa bebeku Stade Gun loko a vulavula hi ntlangu ntlawa wa ku humeleleke emahlweni ka Atomic Ngome wa Comores hi bola lin'we la ku pfumala ya ngulu ka ntlangu wa Primera Eliminatoria la tasa CAF a nga tasa Nelson Mandela. Ntlangu lowu beliwile a kampu ya Arena Lalji muti wa ku lomba wa ntlawa lowu wa Atomic Ngome wa Comores hikuva ntlawa lowu nga na kampu atikweni la wona. Xileswi ntlangu wa segunda eliminatoria wu ta tlhela wu beliwa kampu ya Arena Lalji na wu lomba ntlawa wolu wa Association Black Bulls hi mugqivela lowu kusukela nkama wa 15 horas.
0: Hi maendlelo lawa muyingisetiwa ku rhandzeka wa Maputo Gaza na Inyambani hi gemeta kola nongonoko wa hina wa mahungu ka xitiko xa Dzongeni nyamuntlha musunguluku 7 ka setembro wa 2026 siku la ku fungiwa ka xipfumelelwano xa Luzaka lexi pfuleke mukhandlu akuva ku vuyisiwa nkhululeko wa tiko. Misalisiwa hi Monica Novela na Afonso Magule ku je ku engeta.
2: Xitiko xa Dzongeni
3: Viki ni viki musumbuluko wa unharhu ni wa ntlhanu 21 hours 10 minutos
2: vukombisi bya madzungula ku endleletiwa mabindzu nhlawutelo wa mahanyela ni nhluvuko wa miganga.
3: Xitiko xa Dzongeni.

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: 22 horas já tigueni nkaru nene wakuva ya kuma amahungu ya dzongeni katiko yungu shuwe la vuyungi seriju nene lipelile.
2: Lipelile, maungu ya usiku ya dzongeni katiko, Mushai Monica Novella. Nyamutlati kweni hinkwalu kukulungeliwa siku la kufungiwa ka xipfumelelwano xa Lusaka lexi pfuleke mukhandlu akuva maputukezi manyikela nkhululeko ka vana va tiko. Ndzeni ka ku humelelisa siku leli ni ku vekela xihluwa vana va Musambiki va tshikeke hinkwaswo akwava lwela tiko la hina vurhangela xifundzankulu Maputu li rhamba vayaki tiko akwava hanya ndzeni ka ntwanano lirhandzu vumbano ni kurhula akuva ku tlakusiwa tiko la hina Mozambique. Steli Manyisa.
3: Murhangeli wa xifundzankulu Maputsu a humelelisa nlaveko ku va ku ve ni ku hlengela ka hinkwaxo xitshungu xa tiko ku landzeni ka mintirho leyi yi kongomaka ku hluvukisa tiko ra hen ka ta xuma. Manuel Tuli loyi a vulavula musumbuluko lowu la dorobeni ra ka Matsolo ndzhaku ku va a vekile swiluva ka ndhawu leyi akeliweke ku nyika xihluwa khale ka vanhu va nyimpi a nga Monumento e Memoria aos Heróis Nacionais a wuli leswaku ku laveka ku va ku ve ni ku twa na xikarhi ka hem a ku va nhlengelo wa hina wu voneka hikuva loko ku nga na ku twana ku hava leswi swi nga kulaka swi nga tlhavukanyaka kumbe swi nga tshukaka swi hluvuka.
2: Ku rhula ntwanano ni mahanyelo manene swi ya mahlweni hi ku humelelisiwa hi mukombisi wa mfumo wa xifundzankulu Gaza na a tsotsi ya xitshungu a ku va xitihita eku heliseni ka vusiwana. Rostino Botela.
4: Jaminet a tlhamisela kambe leswaku va ku va ni ku batsana ni ku rhula tikweni leswi swi nga va swi ta na swi endla leswaku va hi ta va na hi pfunana ka ku va hi hlongola loyi a taku na a xuva ku va a hi hohlota i nga vusiwana. Nakona Netso a vulavula muvhulu lweyi dorobeni la ka Ncence hikwalaho ka ku kulungeliwa ka risiku la ku sayiniwa ka xipfumelelani xi tiseke nkhululeko wa tiko.
2: Kasi khale ka valwi va nyimpi ya ku khulula tiko edorobeni la Inyambani vatsotsiya lavantshwa akwava nga tingheniseli ka swidzahadzaha ni mabyala kambe va hetekela ku tirha akuva ku hluvukisiwa tiko. Orasi Romano.
5: A murhangeli wa nhlangano wa valwi va nyimpi ya ku chusa tiko lomu dorobeni ka Inyambani hi yena loyi a kombelaku wa vanhu vaswa leswaku va nga tinketeli lomu ka ku dza a hluvukisa mapimu. Louis João a le yin'we ya tindlela ya ku nyika xithunzu ka lava nga lwa ka siku chusa tiko ku va a vanhu vaswa va tingetela lomu ka ku tirha. A wule leswaku swa leswi a nyimpi yi nga sala leyi ya kulwa ni wuhluki ka tiko.
6: Hikato ja hi thumile nthumo wakwe hi hetile a ku va anu va jove ka swihora
5: hi lwile kari ka kona ka siku boba amukoloni bya leswi nyimpi yi nga sala ku vanhu vaswa n'wina mu tinyiketela lomu ka ku tirha akale ka kona ku va nga hi munhu wa ku alikeri a nga tirha hambe lomu ka ugada se ku chusekile bya leswi va kumeka vanhu ka swikanikiso swa ku tsalanga vanhu va ntima hi ku mahaloko leswi swi kombisa a ku chuseko se wu kona
6: era valungu basi.
5: Louis João murhangeli wa nhlangano wa valwi va nyimpi ya ku chusa tiko lomu ka doroba ka Inyambani.
2: Masiku mataka vatirhi lava lumbaka xiyenge xa vukombisi bya mfumo va ta yaviwa hi swiyenge swo hambanahambana akuva ku yanguliwa na wuntshwa lowu bohaka ku helisiwa ka mintirho ya vukombisi la mfumo tikweni hinkwalo. Fernando Sidumo.
7: Makungu lawa ma humeleleko hi ku yangula nawu wa ku paluxiwaka hi siku la 30 ka Junyu lowu u bohakaku ku helisiwa emintirho ya vukombisi bya mfumo laha vatirhi lavo va fanelaka ku yaveliwa hi swibyana swin'wana swi lombaka emintirho ya mfumo hi xiyimo xa swifundzankulu hinkwaswo swa tiko. Sweswi ku karhi ku landziwa entirho wa ku balisa hinkwavo lava va fanelaka eku yaveliwa ku ni swibyana swa kona leswi swi nga lumba evukombisi bya mfumo hi xiyimo xa swifundzankulu swa tiko a ku va vatirhi lava va ve ni matirhelo lamantshwa. Mangu lawa ma tivisiwe emintirhweni ya hina hi munyiki wa woho ka ndzawulo leyi Biza Novella loyi a engeteke ku vula leswaku hikwalaka ku helisiwa ka mintirho leyi vukumisi bya mfumo a swifundzankulu swa tiko byi fanele ku sala ntsena ni vaseketeri va vukombisi bya mfumo.
2: Vatsongwana va kusukela ka ntlhanu wa tin'hweti ni yin'we ta ku velekiwa va nyikiwa swinoniso ni mavhitamina a ku va swi tiyisa makulela ya vana lava ka ntlhanu wa swifundza ni xin'we swa xifundzankulu Gaza. Boniface Novela.
8: Hi vulavula hi swihlangi leswi handle ku va swi nyikiwa a vitamina A ni ku va swi kuma makinina wo dlaya a tinyokani, swi kuma a swinoniso swin'wanyana leswi swi cheriwaka eka swakudya hi matshamelo ya mpupu ku kota swi nyikela vutomi linene ndzeni ka ku va ku oneleriwa eta madyelo. Makungu lawa ma khumba swifundza swa n'walungu ka xifundzankulu Gaza leswi hi makhambe manyingi swi kumanaka ni matshamelo ya ndlala hikwalaho ka xihala xi takana xivoneka hambi ni swifundza swa dzongeni ka xifundzankulu Gaza leswi xanisekeke hikwalaho ka tindhambi ta lembeleli swa nga Mabalani, Masanjene, Xigubu, Xokwe, Gijani na Ncencayi.
2: Muyingiseti wa ku rhandzeka lawa a ve mahungu ya usiku ka xitiku xa dzongeni.
1: Ikhane Monica Novela hikuva usikotile ku hihlayela amahungu nkarhi lowu ku chodaka atiminete titsongo kuva hi ya nghena ka nsimbi

0: tiva ta mafambela switaratwini.
1: Vhikela vutomi byaku i bya vayakitiko.
2: Oyo oyo kanongonoko kun'wana wa mafambela manene switaratwini. Ka minongonoko ya ugamu hi tana hi bula na hi zenovele lweyi a siyaku swileleto mayelano ni mafambela manene switaratwini. A vulavulile hi minawu yin'wana hi yi kumaku ka Marti-Gudej-na-Trinta yi vulavulaku hi ku xixima vavoneleli va mafambela i nga maphoyisa ni ku pfulela livilo ku tlula mpimo hi ku landzana ka yona lana a nga kombela ku xiximiwa hi vafambisi va mimovha. Kambe nakona a siyile swileleto ka mindyangu mayelano ni ku vhikela timhangu lomu switaratwini.
3: Hi nawu ku ni tolerance leyi bekiweke ya 10% se hina loko

0: controlar a matar ambulo mo estar atuando a mochina o programa reu para o sumo na co o gravara a velocidade que o sumo na casa 67 km por hora 66 já além de nunca tolerância mundo mas a filha só com que cadisiu e tolerância lhe enga beguiwa margem de erro para na boa no va famba engela leine Nicolau a swi loko hi timhaka to ta tolerancia hi kota ku tsutsumisa ngopfu movha loko na wa ha sungula u ta ku ta nghena ka tolerancia maja u ti vona swa ku siwa khatisiwa se hikwalaho hi swizu va swi intendela vachele va movha swa ku a mavelocidade ma yenca ku a karta dzi khomiwa ku sukela ka 81 ku sukela ka 60 te 80 u hakela multa a xona xa ku xifa se ku sukela ka 81 swi ya ka 100 u ta tshama xenge xa 3 meses na u nga fambisi yini hamba process dzaka ku swi dzenviara pra inater inater na yene a ta tisa kodi ku distrada hi leswi nga hlaka swa ku mapena ya natureza media se ku sukela ka 101 para phambeni a mbulo ya chela ka mova anga xiximisi senta lweyi a kuma xiyenge xa un'wana na anga fambisi a mova ni byeli loko ri munhu wa ku siku dzin'wana dzin'wana a tirha hi dzo karta ti vonsa pra ku teka vatsongwana va ya exikolweni na yena futhi a ntirhweni a muchumu yi ta nyima se hina maphoyisa loko hi kumeka switarateni nimpundzu va hi lavita hi matihlo ku tshuka va ku yini va ka Sador va ka Saint-François now hi loko hi kumeka laha so munhu ku a hi vona epurana yena kota tidyondziso pa now va byeliwe hi tihoxefi ta vona swa ku tinke va kumeka tindhawu to kasi ku hi lomu va faneleke ku tirha a hi na magabinete ka kwesu hi kulo ha xitarateni laha ni faneleke kona se hi kombela swa ku a va kontori vachayeri va mimovha va kota ku va hi persevera va xixima hi xixima futhi ene ku ni situation dzin'wana dzi vonaka a xitrada national a xitrada circular de Maputo a vanyingi a va swi zandzi ku tirhisa marutunda vanyingi va ti va famba hi contramau se a contramau a yi juleki van'wanyana loko pfukela ya va kuma 5 or 6 wa mimovha yi famba hi contramau nkarhi wo mphuma wunene nkarhi lowu hi nga ku wona loko mu vutisa a leswaku ambango kazi ku ni mati mbango kazi ni ya dya gasolina hi vutisaka a gasolina ndhawu kazi nga kule ni vutomi byaka kwakwe i ncini swi nga ni risima ni dzivaleli ka timhaka to fana leti se hi ni kombela swa ku va nga yingi leswi munhu loko a suka tenke a kota ku a ti programara pra hi kota ku evitara a timhaka ta ku fambelana ni leti hi xixima minawu hi ndlela leyinene purku sempre a katisa mexo hi ta hlaya futhi hambi kola karati a lweyi futhi a ta kumiwa na famba hi tlhelo la xinene transfora de mão hi ta mpfutsala multa wa 4,000 cash a tlhela tekeliwa karta a bo hakela multa a yi na terre a kota ku asinara a yi ni bisao se kombela ku arado na lona li haxa ngopfu a parti leti kwala circular ni tindhawu tin'wana va swi laveki ku hi famba hi xitarato hi nga xiximi minawu alani hi tsatsiya ngopfu hinkwavo lava fambaka xifundzankulu ka Matsolo ni hinkwako loko u famba xitarateni tenge va xixima minawu ni lava va fambaka kule swinene va longokuri swa ma transport interprovincial ku jeka loko loko va kazalele na hambi va vona swa va ta xwela va hlaya pa tripulasao lava va passageri va nga na vona swa ku mina ni kazalele ni kombela ku humula manje vale perdera 30-45 minutes na yi humulela michumu ya yinene loki hi tsutsuma hi famba hi jaka munhu a munhu wa ku fambisa movha nopo da jakiwa loko a hlaya swa ku mina ni titibe tenki a yi ntenderiwa na vona vapassageiro va fanele ku va yi comprender, na vona va perceber leswaku wa motorista a nga fambisi hi ndlela leyinene. Non può dimiela ku jeka hi denunciar, non può di ku na leswaku yena u hi fambisa movha hi wako a movha hi waki maxautomi hi la munhu mun'wana ni mun'wana leswi Xikwembu xi nga mu nyika munhu xi ta susa loko tlhasa nkama wa kamake. Se non può di tirhisa mimovha ku hi famba di qualche manera aswitaratini tingi va hambana ni kunwa mabyalwa va prestara atenção ngopfu leswi gazana swa tirha xifanelo. Van'wanyana laha vo nwa mati hinkwato vo ti nyika adrenalina pura va kota ku tsutsumisa ngopfu movha. Se wa sungula laha va suka hi ku tsutsumisa swinene a mimovha. Ni lavo lomu xikola lomu lo khalta ku kona hi kombela swa vaprofesori na vona va buse information ka ku Yesu va khanela ngopfu ni vatsongwana hi mayelana na mafambelo manene a lomu xitarateni pura hinkwesu hi kota ku desempenyara a ntirho lowu wa wu dyondzisi ku maphorisa so hi nge hi nchumu ma hinkwesu loko hi wunedu na kholwa na tshemba hakan'we swa ku hi ta endla ntirho lowunene hi kota ku invitara tinghozi ta mimovha ni kusuka ka vanhu a xitarateni. I bala futhi swa ku kuni aswitiki familiar kuni michato kuni vamakwezi va amukelaka mitini ya hina na va nga na mimovha ene sati na nuna va ni movha la mitini maja sati ya kombela nuna ku mi byela leswaku hi nga heketa titiya vovo a vavanuna va tala ku va byela sinyora swaku mina ni le ka ndlela leyinene matshamele manene para ni fambisa movha maxi ba a rito la insistencia u nga za u nga va heketi na wuni movha va hlupheka ke maxi vhani vhani lavo va etlela kwala mutini ku hi tshuka hi duki hi insistira a munhu loyi a nwiki byala para famba vhikavhikisana ni mimovha. A xiyenge lexi i minchumu leyi endlekaka ka tiko la hina ka mafamila man'wana ni man'wana a munhu ni munhu yena a tivaka a kapasidade la yena la ku tivonela a lomu xitaratweni. Munhu ni munhu yena fanelaka ku a ve ni a ku tivonela la na xitaratweni. Van'wanyana va huma nuna a nga bohi accident a fili se a ta ti lavitisa ku yini kuva anti a mu byele leswaku mine a ni le ka matshamele manene ya ku fambisa movha. Se hi kombela ku hi tsatsiya mindyangu na yona yoleyo pra loko va nkarhi va ve ni minkhuvu leyi loko munhu a kumeka na ni byala a tshami o a ku vitaniwi primo lowu nga nga na ka byala o a ku vitaniwi a mayangu qualquer situação para hi kota ku hi vitara fambelana ni tinghozi ta mimovha.
1: Namuhla hi Gamakola hi tata ni nongonoko wun'wani mavhiki matako.
2: Fambela switaratwini.
3: Vhikela vutomi byaku i bya vayaki tiko.
4: Hi le ka 22 hora xi tlhandlekela 20 minutu xiphokophela na yaka nsimbi ya 23 hora xika mintirho ya dzongeni ka tiko liphelile. Ritula Justino Baga.

0: Mwingisato ku rhandzeka hoyo hoyo ka mahungu yo yentelela namuntlha hi la ku vulavula hi mintirho leyi kongomaka seti ka Setembro, Dia da Vitoria. Ka tindhawu ta ku hambanahambana ta tiko, mintirho yi koho yi endliwaka na yi kongoma ku tlakuxa risima ra khale ka valumanyimpi lava va dibeke tingati va luzeke ni vutomi na valwela nkhululeko wa tiko ra hina. A ve hi seti ka Setembro wa 1974 adorobeni la Lusaka lomu vurhangeli bya vukolonyi ni bya Mosambiki byi sayineke xipfumelelwana ndzhaku ka nyimpi leyi a yi kongoma ku khululeka ka tiko ra hina ehenhleni ka matimu lawa Mosambiki namuntlha a va yethaka ka hinkwavo lava va tinyiketeleke ku va Mosambiki a khululeka ku nyikiwa xihluwa khale ka vanhu va nyimpi na tinhenha ta tiko ra hina. I ntirho lowu hi xiyimo xa xifundzankulu Maputsu wu endliweke lomu dorobeni ra ka Matsolo, varhangeli hi vulavula ha mukombisi wa mfumo Enrique Bonches na guvernador Manuel Tuli va vekeleke a swiluva ka ndhawu leyi yakeliweke ku nyika xihluwa khale ka vanhu va nyimpi, Monumento Erguido Memorial Zeroic, lomu ndzhaku ka sweswo va vekeke mavonela kumbe marito ya ku ku ni laveko ku va ku ve ni ku twana xikarhi ka vana va tiko. Nkongometo wun'we hi ku va ku hlengeliwa ku va ku hatla ku kumiwa a nkhululeko ka ta chuma a nga independence economica lweyi a laveteliwaka Manuel Ntuli a vulavulaka hi risima ra ku vana va tiko va twana, a ku va swiyenge swa ku hambanahambana swi hluvuka swi voneka ni ku va swi bindzula xitshungu xa Mosambiki.
1: Hi le ka nkama wa ku tlangela swinene a ku ve ni ku ve ni akordo ya ku ve leyi nga endla ku ve ni a Mosambiki a va ni nkhululeko. Hi tlangela ngopfu wa masiku lama a siku na Georgiana ku ndlela a nkama lowo, hi tlangela lava nga va va lwa nyimpi va nga swi kota ku ve ni va defendera kumbe va lwisa ukolonyi va za va hlula. Hi va tlangela ngopfu swinene hi ku va khesa. Sweswi hi la ku ya mahlweni hi tirha a ku ve ni hi yantwisa a wutomi lava hanyi tiko. Ngopfungopfu lexi lavekaka ku ve ni munhu la nga kona a tirha ku ve ni a tivula yena ti ya mahlweni hluvuka. Leswi lavaka ku i ku hi hluka hinkwerhu hi lwisana ni timhaka ta ku ve ni hi ni mpimisi ya nyimpi. Nompodi hi pfumela ku ve ni a tikweni la hina ku va ni lava taka va ta hi nyika swibamu va ta hi nyika yini ku ve hi lwisana na yele xihina. A leswi endla ku ve ni tiko la hina hi tlhela leya ndzhaku hi fanele ku hi lwa no herika a ku ripisan'wu a ni kuma switwisana hina ku va tirha kahle lava nga hambi ku ripisan'wu na hina xitshungu hi nga va korompiri. Hi fanele ku ve ni hi tirha ya mahlweni hi vona swo hi nga endla yini ku ve ni a ka mhaka leyi nga na yona ya ku cinca ka tinguva hi nga yenca yini ku ve ni hi yantwisa mabindzulela ni matirhela ku ve ni a tiko la hina hluvuka khanima.
0: Na koho tlhelo rin'wana sekretari di xitado Enrique Bonges wa seketela nlaveko ku va ku ve ni ku twana loko na koho Bonges a yengesela hi ku vula leswaku ku nga tshikeliwi vurhangeli ntse a ku hluvukisa tiko kambe a ku ve ni ku hlengela ka hinkwaxo xitsongo.
2: Isoko i chamado histórico de nessa perspectiva para permitir que a nossa província um dia venha dizer conseguimos a independência econômica. Para isso precisamos que toda a gente trabalhe em união. Só com a união que faz a força, a nossa província, quando está unida, somando com a união de outras províncias, é o todo o país que está unida.
0: Ndhawini leyo mintirho ya hina ya ha twi marito ya Phineas Xikubati khale ka mulwi wa nyimpi ya nkhululeko wa tiko. Xikubati ya vulavula hi nhlengelo lowu vantshwa ngopfungopfu va nga wu nyikaka a ku va Mosambiki a hantla hluvuka. U vulavula hi vantshwa hikuva hi voho ka marito yakwe va nga ni vunamuntlha ni vumundzuku bya tiko.
3: A xa ku sungula khani mambu na khensa ku va mi ni telile mi ta kombela ku va mi vula na mina. A ni navela swa ku a va na vezu va swi twisisisa swa ku a yimpi leyi hina hi nga va nayo a hi lwanga na munhu kambe hi lwe ni mintirho leyi mukolonyi a yi yenxa kusa a hlupha a vinyi va tiko lebyi. Kutani loko hi swi kotile a siku lebyi ra namuntlha hi xilungu va le Vitoria kambe hi hlaya leswaku i ku hlula a munhu lowu nga lwanga na yemazimu hlula hi mazrito hi khululeka mimoyeni yezu hi khuluka emitini yezu hi khululeka tikweni rero. Kutani ni kombela leswaku a va na vezu va bekisa tikweni bya ha hombe leswaku a nala a nga byi kumi ku va byi teka. Leswi swi nge koni swi nge sika hambiwa a va ni mapimo swa ku swi hambiwa. Leswi vona va nga swi koti ku hamba a va vitani lava khale va kombela leswaku hi nga hambisa ku yini a ku va va dyondzisa leswaku va nga hambisa ku yini.
0: Mata Xikubati lavantshwa namuntlha ka siku inje va nyika lisima la nkhululeko wa tiko la hina na ko va swi vona swa ku tiko liya kwini ka mavonela n'wina va koho lava va nyikaka lisima xana kumbe ku ni ku homboloka ka lavantshwa namuntlha ka siku.
3: Wa swa swa ku loko ka tiko ka ku nga hombolokiwa ku nge tiziwi njeka kumeka lava hombolokaka ku veta kuma kutizo ile swivangela ka swako va kumeka lava hombolokaka ni lava nga hombolokiki vambeni lava vo to hombolokisa va nga va swivonisa ka kona swi endlaka hi swona va buya va swivonisa ka tiko leri jukumo hi ntizo loko ni pfinge ntizo ina hi nga jukumanga laa ku ngeke na ntizo a wu tuma jikona la ku tiziwaka ku ni ntomi ku ni wutomi kusa munhu ni munhu loko byi xile a wu swa swa ku ni ta endla lexi ni lexi swa ku tiko ri nga jukula
4: ku swileleto leswaku swi taka hi le henhla murhangeli wa tiko ku lweliwaka independence economica hi mpimo muni lavantshwa va nga hlengelaka ku va independence economica lweyi a hantla kumiwa ku va mozambique a cinca a hluvuka ka swiyenge swa ku hambanahambana
3: a ku hlula ka leswaku hambanahambana hi leswi n'wa hosi a nga swi hlaya leswaku a ku va munhu loko a dya ntivo a xavelela a va nga wukumi swi byala mavengo ku nga ve ni vutomi lebyinene a mhaka leyi ya ku ve nini loko wena u dya ntivo a ntirho na wu li kona mavaku ku va u tivi ku dyondza a ntirho u nga wukumi swi byala livengo a ku va a munhu a nga juli ntirho kambe a famba a teka maselulari ya vanhu a teka swakudya swa vanhu a teka kumbe a teka tihuku kumbe a teka mapatu hi leswi endlaka swaku swi byala livengo a ku va leswi hinkwaswo swi nga kumeki leswi a kha ni le kurupusan'we hi xilungu a li loko ku helela kurupusan'we swi ta endla swaku a tiko byi kumeka ku vuleli hikusa a mali a yi na n'winyi a mali yo khaluta emavokweni ya munhu swi fana ni wutomi a wutomi xikomu xi hitamelisa kula hi khanelaka yena wabyo loko swo jula kola hi ngo tshuka woma minene hikusa hi byeswo kutani ta swi fana ni yo mali ni yo mali yo khaluta emavokweni ya munhu i famba inuka yi ta va yinyingi mali nopondi va yinyingi a ta ku jaka munhu munhu a swi ta swaku leswi a xikomu xi n'wi nyikaka ku va swi kuma a nga tamele swoleswo a tlangela a ta hanya ku fana ni vambeni a tlhela dyondzisa vambeni a ku a ku hanya ka vutomi a hi ku a kuma mali yinyingi mantsene teku kuma mali ya ku va dringananyana a ku ve ni u hanya hombe ni ngamu yaku
0: marito ya Ferneas Xikobat khale ka mulwi wa nyimpi ya nkhululeko wa tiko loko a vulavula hi risima ra siku ra namuntlha 7 ka September Dia da Vitoria a ve hi siku ra ku fana ni leri hi 1934 ku sayiniweke xipfumelelwana xa ku ve ni ku rhula ni ku tenga ndzhaku ka nyimpi ya 10 ra malembe yi lwiweke hi vurhangeli bya tiko lebyi a byilwa ni vukolonyi na ku lweliwa a ku nyikiwa independence ya kumbe nkhululeko tiko ra Mozambique nkhululeko lowu wu gamiwe a paluxiwa hi 25 ka Junyu wa 1975 hi khale ka murhangeli wa tiko nkameni wolowo Samora Moises Mashele wa ku rhandzeka nkatsakanyo wa mahungu kumbe mahungu ya ntelelo magamakola reportage regional ka vusiku bya namuntlha hi tlangelaka ku hundza ka ntlhanu wa makumi wa malembe na mambirhi na ku sayiniweke xipfumelelana lexi Acordos de Lusaka hungu ra namuntlha ri lulamisiwile ri va ri kombisiwa hi Stelio Manyisa vusiku byinene na ku pangalata na mintirho ya Radio Mozambique dzongeni ka tiko. Bye-bye.

0: Mabele ya kabulo verritweni la janota loka ko vaite mbora nkarhi wunene lowu ha wona hi faneleke a ku va hi nghenela xiyenge xa tinqunga ni vayingiseri i ta va nkarhi wa ku rungulana ka vayingiseri lava ke hi felaka a ku va hi tiphatsa na vona kusukela ka Maputsu ka Gaza ni le Nyembane hi ku va hi kumeka u ka siku la ku hlula i nkarhi wa ku veni ni mpela ku hlula loko hi ku kombisa hi ku va hi patsana ni vayingiseri va hina tinomboro leti hi nga nato haleni ka Maputsu i 84 32 12 287 yin'wana nomboro yi xungeta 82 310 57 51 ni ta tlhela ni phinda leti tinomboro 84 32 12 287 yin'wana nomboro yi vulavula hi 82 310 57 51 hi tinomboro leti hi felaka ku va hi longoloka ha tona ni nkongometo wa ku va hi kota a ku rungulana hi rungula vambirhi vanharhu hi rungula mune ku va hi kota ku siyela na mukhandlo ka lesiku leli hi nkarhi lowu wa vusiku swi ta saseka ngopfu swinene hi amukela muyingiseri wa ku sungula hoyohoyo lipelile hi sasekile hina haleni ka Maputsu hi nga tivi n'wina leswaku mi hi kuma kusukela kwihi ka kona allo
1: allo hi kumeka leni ka Mafingi Nyambani
0: inaka hi nkarhi wa ku va hi nga rungula vambirhi vanharhu vitu mimani
1: a vitu hizina Fernando Mapanzeni
0: Fernando Mapanzeni
1: ina
0: inaka munhu muzana Mapanzeni nkarhi wa n'wina wa ku va mi rungula vangele vangaki
1: rungula yena Rafael Mapanzeni kwale yuka Gaza rungula yena Joana Mapanzeni lenu kama singi ikhela
0: allo
1: allo allo
0: na ku yingiseta munhu muzana Mapanzeni a wa tshukile munhu muzana Mapanzeni a rungula kusukela a yi Nyembani hi loko lokisa swoswo ni va hina vayingiseri ka xitiko xa Dzongeni a hi yimi tinomboro ti yangula hi matlhelo hinkwawo hoyohoyo lipelile lipelile hina mani ke a le nqungeni ka xitiko xa Dzongeni bava valoyi hi mikuma mi le kwihi ka kona
2: ngana ka swidwava kola Maputsu
0: kola ka Maputsu marungula hi makongomisa kwihi hi nkarhi lowo wa vusiku
2: makongomisa ka papayi wa mina Filimoni valoyi kolo ya xigidini ka ximbutsu ni tlhela ni kongomisa ka mamana wa mina Zikina Fabian Lumbele kolo exigidini ya ximbutsu ka muvanga ni tlhela ni rungula nsati wa mina kola tlheleni Yuda Rafael Nyamuni tamama ka Gaza
0: ni tlangelela swona vusiku byinene vuyingiseri byinene ka mintirho ya radio Mosambiki
2: tamama
0: 22 horas hi tlhandlekela 50 minutos na 17 segundos hi nkarhi wa ku va hi rungulana xitiko xa Dzongeni kwale kaya lipelile hallo lipelile hina manike ya le nqungeni kusukela kwihi ka kona
3: kulumana Antonio
0: munhu muzana Antonio u hi kuma na ulukwini ka kona
3: mukumana ni pulana kanisi
0: marungula hi maheleketa kwihi ka kona
3: maheleketa ka machilini ka Gaza marungula kokona wa mina makondlo rungula mamana wa mina pisi na wena kola ni rani matali nza
0: kana mamba sawda
3: kinsile
0: baba itlangelele vusiku byinene vuyingiseri byinene ka mintirho ya xitiko xa Dzongeni
3: kana
0: 22 horas, 51 minutos, 17 segundos, Mintiro e Rádio Moçambique, Maputo, Gaza, na Inhambane. E a Machuene, eu que vai, a Mukela vai, na vai, Nguisserre, Calicícula na Monta, 7 de setembro, lembre 2016. Sigula com o Sula, Lipeli. Alô? Lipeli, lê, na Manilin Kungeno, que sigula com ele, agora.
4: Matsinye ka mahlantsweni.
0: Baba matsinye ka mahlantsweni marungula maya kweni munhu muzana.
4: A marungula na makongomisa a makese a bairu mukoyi.
0: Hi swona.
4: Penda ximbuti loko a wu peleni ka hinkwawo lava ni taku hi nkarhi wo.
0: Khani mambo.
4: Na wena kola na wena kola ni makwakwa wa kala.
0: Ni kala ni li kola michinini hosi yanga.
4: Opukwapukwana
0: impela matirhelo ya kona
4: kani mamba a swile xitanga
0: ni tlangelele vusiku byinene vuyingiseri byinene ka mintirho ya Dzongeni ka tiko
4: kani mamba kani mambo
0: 22 horas 52 minutos 24 segundos Rádio Moçambique Maputo Gaza na Inhambane lipelile
5: a wu pele ni tana makwakwa
0: lipelile munhu muzana hina mani ke ya le nchungeni kusukela kwihi ka kona
5: Mwana jwa shiboleka kama alu santa Isabela.
0: Mwana mzana shiboleka woyo hoyo marungula hima kongo misa kui kakona.
5: Mwana mchewa wene kwa lano teka mkipa radi. Mteka hili zama mnyingi abuwana na jwe paketi. Na marinyonyoza katembe. Nita manike. Mwana kwa ula wene mtala inkama wala nuku. Ay wene usiku jinene.
0: Kani mamba soda.
5: Amen.
0: De novo, rota aí, 84-32-12-287, na 82-310-57-51. Encare, o que vai, rungulana, lipelile.
6: Escangada a minha vida.
0: Escangada a minha vida, e Fernando Guevane, que é uma chaquena caia, dropeino. Marungula, maia cuina munumzana, Fernando Guevane.
6: Marungula maka kashibu nchukane, ana mula kutkaza amena, lawa nchukane, kutkaza amena. Mwamu nyingi bohwana, mwana shuluvana mbesha watu wakambu yangwana, shi yapi. Halisimu, karimambu wawasamu na mashia.

0: Sungula ni te hikwa kwini
1: kan bamba sona
0: ni vana va wena kaya mani le kama kumbe hikwini ndzi yile ndzi ku ingo vonwa khosa nwa munyingi
1: kan bambo
0: ni ku ye wan kato wa hosi baku imani izaura
1: impela
0: nuku sluvana
1: isona
0: nuku gabriela ilena gabriela
1: kani mambo
0: ye nwa munyingi wa mtyosha ko hivi hi nwa khosa nwa munyingi
1: kani mambo
0: wa ukwele bya ku fuka ni swi tivi swaku maxina murungula ni n'wana wa yena n'walanga la Carolina
1: kani mambo
0: ni ku Laura Mathonsi ni nuna wake wa Nyambiri
1: a swi helanga na ha kutwa phela a swi helanga nada
0: Nyanuku Alberto Langa nawe vanuna va mine hinkwao wena na Alberto vanuna vanga
1: kani mamba zona
0: ni ku swe wa munyingi byalimo wa munyingi nxulumana Gabriele lava ku tshama lani ka ku xonga ka va ri hikwini layani i mani xani i ndlela ni lowa nkati wa hosi na leyi wa noyena Joana Nyanombe lava va ni rungulaka hinkwavo lava rungula ni vanghani va wena lava nga ka vona u tirhaka navo na va rungula hinkwavo ni kaka wena ja kata mina swona
1: kani vabva swona ni tlangelele vhovhoroza
0: i wa ka nyambi phela leyo
1: kani vambo n'wa nyambi a swona
0: ni bongile nkata mina swona
1: ni ku xuvela a vusiku byinene
0: leswi taya ku tengila swona
1: kani mamba swona vhovho
0: kani mambo nawe u tshiku ni rungula ko na rungula n'wanyana
1: a ni nge phazami ni ta swi endla hi mbilu ya ku baza
0: kira a nyambi liyani loko yi teketa ni yi tsemelela ni ku nyika u yi sweka wa dya wena
1: na dya mehe
0: wa dya wena
1: kani mambo vhovhoroza swona
0: kani mambo ngata mina ni n'wa munyingi fambe eyilwa wa ukwele
2: 23 horas hi tlhendlekela 16 minutos hi meyo a radio hi swoswo radio hi ntsako radio i ku longoloka ni va hina vayingiseri hi ndlela leyi kombisaka ntsako ka risiku la ku tsakisa ku fana ni la namuntlha tinomboro ti bela haleni hoyohoyo li pelile allo
3: ripelile mazeria
1: ripelile mamana hina manike a ri ntlungeni
3: kuna Cecilia nkuna makweni wa mamana Natalia Zita
1: mikona mhake mi hikuma miri kwini ka ko hoke
3: a hikola kaka hina magudi
1: hey avanhu va le kaya magudi loko va vulavula swi tsakisa ngopfu swinene
3: Ino, iso sisi, nerito le kwa tupo pa e chai sekin.
1: Kanu mamba sada.
3: Onge ne la kum peli.
1: Itlange la kum peli suwa eva rikayo.
3: Ongula ni peli sa lokutori, iso sa angam chini ni kutani za ni kota kutoka la moye ni ila haka kukunga na alokutori.
1: Kanu mamba sada.
3: Ni vanhu ku kwahala ni maputu ni rungula mamana n'wa munyingi a ni mutivi kambe ke ni fanele ni va rungula hi ku tshwana va twa na mamana Virginia ni makwerhu wa mina Natalia kuna lwa kandzaka kwahala na nga holini stress
1: kani mamba swona
3: ni vanhu ku na mani Roberto Muzovu ni ku na ya imani imana Joanquina ni lava mungana vo mujini na haleni ni pelisa hi vito ra vahaxi va Rad Magood ni va pelisa hi vito ra Manu Francisco Machini na Manu Andrea Kadosi na nambiri va yingisetiwa haleni magude ka hinkwavo kun'wana ni kun'wana lava yingisetaka rata na va pfuxela ntlhanu va rhandza khani mambu swinene
1: khani mambu swona
3: inkomu ma
1: ri pelile
2: 23 horas hi tlhandlekela 19 minutes hi khunga hi magaso makulu mpela ma hi kongomisa ka nsimbi ya 23 horas na 30 minutes kambe hi nge se fika kwalano wa ri kaya hoyohoyo ri pelile
0: kwakwintu wa vasati vanyini
1: heyi ni ta ku yini mpela amuchangana phela hi swoswo khani mbambu ntombi ya me
0: nkata ku rosa na Helena Gabriel
1: i n'wamunyingi lweyi hi ya nga nghena mpela
0: na Lina Matsolo
1: impela
0: aziku mungwambi Fernando Guevara na Cecilia Nkuna loko a kaya magudu mawaku ni kombela gude ni sala muhungu
1: he wena
0: na nomu wa munyingi khosa
1: eyi
0: mintombi ya magudu
1: he wena
0: na murungula makweni wa Cecilia mbora o Nkuna yeni ni khosa
1: phe va tiko rin'we mpela mana khani mambu wansati wa meha so 23 horas hi tlhandlekela 20 minutes wa ku tala a ku ntli a ku ni tshiki impela exitiko xa dzongeni li pelile hallo a wa tshukile muyingiseri papayi a ku vava ka swona li pelile wa le kaya swa tikanyana kutsongwana kambe hambileswo li pelile hallo
4: xilatani
1: hoyohoyo li pelile hi na maneke leswi a le nqungeni
4: eri kardina makwakwa
1: ntombi ya xilatana
4: no sungula ku nghena makweni wa mina
1: phena swi twa la ni twa hi ndleve swa ku nawu rikardina o sungula rikardina se mi hi kuma mi ri kwini ke ntombi ya xilatana
4: ni kumana ni le huleni be
1: a kaya hi koxe a swi hlayeki mpela kaya mawaku
4: kusungula ni rungula wena kwalano nga ni yamukela
1: khani mambu
4: ni rungula amakwenu wa mina Victoria makwakwa
1: he wena
4: ni rungula a vana va mina hinkwavo
1: impela
4: ni rahahombe makwakwa
1: ni tlangelele mhaka rekardina
4: khani mambu bye bye
1: khani mambu ni tlangelele vusiku byinene
4: okay a swi lexi ta
2: 23 horas 22 minutes hi tlhandlekela 4 segundos li pelile wa le kaya
1: hallo
5: li pelile tata
1: sasakane ka rito li lumba maneke leswi ka michini ya radio Mosambika dzongeni
5: u khuluma na Dabafrizert urombe
1: a tumbuluka kwihi ka kona a kwini leswi
5: a tumbuluka a usapa a mabeira kuxinia
1: he wena
5: i mundawa
1: wa ku hetiseka
5: wa kahle
1: a hi wa ku lavetela
5: ya mpela xindawo hi swivekejela mpela
1: se leswi u hi kuma na wu li kwini ka vusiku lebyi ka xitiko xa dzongeni
5: a hi kuma kona nyongeni la bayiro lawulani la
1: alawulani papayi
5: himpela
1: a ma rungula hi mateka mazama ya kwini hi nkarhi lowu wa vusiku lowu
5: ni navela muheti wa mbilu ya mina mpela xiluva xa mina ro xitina ra hi mundu matini
1: a xiluva xa wena
5: himpela muheti wa mbilu ya mina mpela
1: ntombi ya va ka matini
5: ya waka matini ya kelo ha bobe matini na frigina waka mirona
1: he wena
5: empela hi vo va ni tumbuluxile ka muti wa mina lowu
1: a vulombe
5: a chukela la kola ku nandziha songasi
1: u nga hlayi mani
5: impela songami hi we kona ni va yingisete hinkwavo ni twakaka hi nkarhi lowu
1: khani mambo
5: ni ku ntirho wunene tata a kristano ririmi ra hina ra ku nandziha swa tokombelisa ngaka
1: impela mani
5: impela mani ro switokombela mani van'wana va va rirave ririmi leri va vulavula xiputukezi va ni byela swaku se valungu
1: kwa hina bavo hi laha hi twaka kona ntsutsu a ntsutsu phe wu kola
5: a mongo wa kona wolowo
1: i mani a nge swi hlayi papayi
5: impela khani ma mutirho wa hombe tata
1: ni tlangelele vusiku byinene ku halani papayi
5: e khani ma muswistani loko muka ya kaya wa ya kuma ndyangu na wu rhulile tata
1: khani mamba swa vusiku byinene vuyingiseri byinene
5: hinkomu
2: 23 horas, 24 minutos, 24 segundos. Rafaamba, papai.
1: Ih! Oi, oi, olha o perilho.
6: Perilho.
1: E na manequinha ali, com quem é que você vai lá com ele, Cacona?
6: Samuel Mahumana, ele está aqui.
1: O Cona Samuel Mahumana.
6: O Cona, eu não quero.
1: Ih! O Sungula na hora, papai.
6: Sim.
1: Ana, a chuva lá com a lista é a mela. Nuku Samuel Mahumana Samuel Mahumana ka ka swo sungula mpela.
6: Ndzengula wena ndzi vani mathata kuna hinkwa ka mahumana.
1: Kana mamba sona. Ni tlangelila sona.
2: Awa tsukile mahumana. Anga hatwa ka le bem bem bem bem bem. Hambi la swi nthlanu wa timenete kuva hi ya goshometa. La hi ya ka kona lipelile.
7: Ele mokoko.
1: Kipelile munhu muzana.
7: Ina mokoko ni kona mina, lana na dinungu swa gawo xivulele.
1: Xivulele. Xivulele wa mina ri yeshe lipelile.
7: Lipelile kalmambu, kalmambu ntse sa wena makwako.
1: A marungula hi makongomisa kwini hi ndlela ya ku va hi kombekisa lirhandzu.
7: Makongo marungula ni sungula hi wena kolano. Nalanga. Nantimana. Sini vuyaka xiluwa xa mina. Joana Francisco Chavano. Makweru Madalena Fadgao Xivulele. Ni vatukulu. I Dadi Mandlati, Rizita Mandlati, Regina Mandlati. Vaxikenyo Xivulele. Ni rungula Fabito Xivulele na Rosalina Xivulele ni makholo hinkwawo ya igreja loyi renovada alimambo makwako
1: khanimambo swona
7: hi swona khanimambo tirha hombo ta ni rungulela kaya holeni
1: ni tlangelile
7: khanimambo
2: 23 horas hi tlhandekela 27 minutos laha hi yaka kona ka sungula ku va ku vonakala ka mintirho leyi hi yi sunguleke hi ntsako wukulukumba hi beja leswaku mpela rito ra hina ri ya jajama hi ntsako wukulu ka muyingiseri lweyi ya longolokaka na hina hi ku tibohela leswaku radio mozambique hi ye mpangalati wa tolo wa nyamuntlha wa mundzuku ni masiku hinkwawo ripelile wa lekaya
8: baba makwakwa a wu telele
1: ripelile wa lekaya hi na manike ya le ncungeni kusukela kwihi ka kona
8: u na musengi Lorenzo Machava a Juba
1: hoyo hoyo musengi jahava ri ravaka maxava ka Juba
8: hinkomu
1: marungula hi maheleketa kwini hikwalaho ka mintirho ya radiyo xitiko xa Dzongeni
8: aka wena ku sungula wa runguliwa
1: khani mamba swona
8: ni rungula nkosikazi ya mina Terezinha Novela ni rungula apunyadi wa mina Monta Novela ni rungula munghana wa mina Alberto Langa ni rungula munghana wa mina Pedro Marungulo ni hinkwavo lava ni twaka na varungula khani mamba a wu pelele
1: khani mamba swona hi tlangelile
2: vaka hina hi ntsako lowukulu ni xihlonipho xikulu hi navela ku va hi twisisa hi tlhela hi pfumela leswaku a ve muyingiseri wa vugamo hi muyamukeleke ka lexi xiyenge xa ku va mpela hi tikatsa ni va hina vayingiseri va ku lumba a Radio Mozambique ka xitiko xa Dzongeni.

hi rhandza ku va hi tlangela ka vayingiseri hinkwavo lava va hi belekele ncunga va tiphatiseke na hina hi ndlela ya ku veni nimpela va rungula lava va rhandzekaka emimoyeni ni etimbilwini ta vona. Hi nkarhi wolowo hi navela ku va hi tlangela ni vayingiseri hinkwavo lava va hlulekeke a ku va va va bali ncunga swi koteka ku nghena. Vaka hina hi tlangelile a ku va mi hi tekile hi ku tipatsa ni ku longoloka na hina hi le khani mambu lwenkulu ha swona xitiku xa Dzongeni Maputo Gaza na Inyembane ave hi ntsako wukulu hi fambiseke lexi xiyenge vatili va likwerho va hi kombisa mahungu hi ntsako lowukulu ni xihlonipho lexikulu mintirho hinkwayo hi yi endla hi ku longoloka matirhelo ya kona ma fana ni tinsokoti tin'wana ta nghena tin'wana ta huma tin'wana ta pfunisa ku tlakula leswi ti ya veka swi endla radio Mozambique.